0: edakun gbogbo e gbogbo e routine gbo wa lowo lowo gbogbo lulufe ta jo ngbora wa lowo nile yin loke okun anfani ori re kan te kan si fun wa lowo lowo bayi e gbianju e ba wa si a program yi e ba wa like e
1: adia adua te
0: adia adua te gba laago kan lu
1: emi
0: ko sibi kibi to wu to ti ngbo wa a bebe ni atun rawo a bebe ni edakun jo se a di adua yi kan ba wa si a program yi
1: ko like
0: wa ba wa like
1: o tun wa comment
0: kani ko janfani orire yi orire to rin yi
1: be ni
0: a ti so pa wa ko o
1: olon ni
0: igba ta be a ti so awa ko o oba mi edumare ni oro o
1: be ni awa ko la nso
0: ita wi yi awa ko o
1: awa ko
0: ko si no script tin be ni iwaju wa o wa dakun orire to rin yi teni kan janfani re lodo ti e na
1: eni kan so nbe o olohun mo bi to olohun lagelu lo gbe si
0: be lagelu 96.7 fm
1: lo wo lori
0: fm lo wo
1: o wa nbe
0: bo ba ti debe kidere bayi
1: lo mo wo wa
0: lo mo wo wa ha daku ba si are
1: awa iwo nri wa awa ori
0: ah Mr. Raf o ti gbori wole o lati New Jersey ha ni inu mi dun pupo o ha adura na o gba o a ni bonu de o Mr. Raf e ni bonu de lati New Jersey e daku e ba si a program yi si e ba si are keyin ogun ko si a program yi biyanju si are fun eyan ogun data te lo elu ni gbogbo eru to ba se leyi a to bebe ni o gbogbo eru to ba se leyi oba mi edumare o ma tu opo ninu de re gbogbo bi to farako ninu de
1: asiso gan sami
0: oba mi edumare o tu opo nbe e dakun jo o be won ni ade agbo owo won fi ra data ba be won e dakun
1: oye nikan ni so pe ko to yen
0: e dakun e jo e ba wa like e eba wa comment ye ese ah won ti gbo won ti wole Surajuddin Muhammad Ola Awal
1: Albarikanu
0: baba la America oba mi edumare oba wa duro ti yo Olajide oba mi edumare oba wa duro ti yan ma riri yin oba mi edumare oni fi yin le ngba ko Karaji Isiak Ajibola nilu New York omo won ni oyo le Alhaji Isaac ni sokun gba ko kan o oba mi edumare yo ba wa tu yin ko ninu de aye o oba mi edumare oni fi yin sinu de Mrs. Eunice Adeleye ni Atlanta Georgia ha Adeagbo iya ye oni bonu de aye o
1: mi olohun
0: oba mi edumare ko ni je opo sinu ide aye o gbogbo ode ti wa nbe ninu aye won na ki lo ba mi edumare o ma se yo ma tu ko nbe ni o tin tu ha Mrs. Eunice ni bonu de aye lai lai Raja Tawa Cultus Laiman oma lara ha ni sokun
1: ashe
0: o ni bo sinu de aye oba mi edumare yo ba wa duro ti yin o Alhaji Suleiman Tajuddin Taye Lulu oba mi edumare oni je bo sinu ide aye o taye wa nki
1: taye
0: lulu ni bo nu de aye oba mi edumare yo tun ma ba wa duro ti yin Alhaji ati Alhaji Bisiri yu nilu London ni bo sinu de aye o oba mi edumare yo ba wa duro ti yin o Alhaji Alhaji Lawal Salman Alhaji Lawal Salman ha baba yi ni bo sinu ide aye nigba kankan Alhaji Hamdallah Taiwo Popoola lati ilu London mama yi ni bo sinu ide aye o Mr. Oladimeji
1: Oboye
0: Sunday
1: Padie
0: lati Texas Sunday nki
1: Sunday oba n cover
0: oba nki
1: oba
0: Oboye Sunday ni bonu de aye
1: ami olohun
0: gbogbo ode ti nbe ninu aye yin oba mi edumare o ma ba wa tu o
1: ami
0: a ni gboku yin nigba kankan Mr. Alhaji Olalekan Shamsuddin Adesina eh babu oloye
1: repete
0: ah eku pale ma na wo ojo na ti sun ma die die
1: kini abawon
0: ojo olaleka Shamsuddin
1: ajon kira wa
0: awa ajon kira wa omo olojo bi inu osukewa
1: na o wole tan
0: o ti wole ta baba ti so kale ti e bayi lawa na gbenu leti wa ojo kewa ninu osu kewa
1: beni
0: ojo bi abolade taiwo ojo kedogun
1: ninu osu kewa
0: ninu osu kewa ojo bi ade agbo
1: beni
0: awon omo olojo bi po o araje tawa cactus leimano awon omo won meji lajo se ni ojo na
1: te mo baba wa
0: kabi allah surakidin Muhammad la hawa
1: ti ti e na ba bo be jama
0: jama
1: ka ki won na
0: awa na o ki o e wa ki awa na e celebrate ta wa na ojo kewa
1: osu kewa
0: osu kewa ko ba mi edumare o da kun ko jo ko jo ba wa laye ko ma pe ni kan kan wa ko ma pe wa loku ko ba mi edumare o ma de wa ma le
1: o mi o

0: Alaja Amina Olo ya Amina Alaja ya Amina Olowo Ọja.
1: Ki won ma se ku.
0: Lati giwa dini.
1: Ki won ma se ku.
0: Logun Panle Ibadan.
1: Ki won ma pare Olowo Ebi tabi.
0: Ajiwa Kozim.
1: Aba agbajumo lawo.
0: Are Kazim.
1: Ogun ni mi ni.
0: Ambassador.
1: Ati ebi mi.
0: Giwa dini mos kilogun pa nle badan bi ni
1: ki ma se ku tin ba wa ku bi dogo ilu ma se ku
0: oda gbogbo yin e ja wonu eto lo bayi gbogbo agboye esin platform pata mo ki gbogbo yin o
1: ati ogo ni wa ka ma se okun
0: gbogbo jema te ni pe nkan oju oni ti wa oju oni ti yin se e ku wole mo school Aku na wo nara Ajere lagbara Olorun afere jeko La ron yi e je nbere se Kini danwo Kini adanwo Kini daniwo Wallahi oro la fi nsoro Amfede wede ni o. Idanwo ni adanwo. To ba ti ni a alphabet a ninu.
1: Awon gba noko ton.
0: Awon eyan ma beru re pe eh nfe nfe idanwo nfe adanwo.
1: Orire la fe se lara.
0: Nkan kan na ni o. Ibi ta ti fe gbe eyan yewo ta fe ko ga a fe ko loke a fe yewo ko lo soke ka gbagbe yewo ka ye n to ni lopolo wo ka ye n tin pariwo po ni wo se lo to lo ni oni won pe ni idanwo oni o la danwo oni danwo won ba ni won ye eyan wo se lo to kini kori kini to sele kini to se

0: ade
1: olohun ni fe nikan le lai ni yewo
0: inu le la
1: e lo to ju opo aye lu jara lagelu 96.7 e lo join mi nbe e won ti mo member yo laaro ye lo join mi Aji komo Rudin oyin loloye nike lati gabo
2: mo gba ko si je ki won gba fun
1: ati gbogbo eyin ti diaspora pata aja nba ni Abdulasi o ma debi opon ni Badan tin gbe la America baba

0: What's I do you watching me live and direct? Thank you very much. Thank you. Shingiri. Salaam alaikum warahmatullahi.
1: Alaikum salaam warahmatullahi.
0: Kalung pe nimbe le tin pe kilo ko yin. Ah boyin. Ni
1: ko fa test na na tin lo.
0: Ba tun lo yo e ni danu. Aha. E sheun. O da afita, afita nsi. E ti ma pare pe mi afita. Afi number ta. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah, kale ay mo ni ase pe yan bala ti la ti
0: America. Baba Latifa.
2: Ah, ewo, adu ayo gba adu agba na ni gba.
0: Ami, ami, ami, ami, ami.
2: Mo fa ida mu, mo fa na da mu aye.
0: Ami, ami, ami, ami.
2: Mo pa le ko, mo se pa le, mo pa le.
0: Mo pa le kun ami, an kan sun kun bayi. Ha. Lori omo. Ah, omo ti dida kuda. Awon kan toro omo be la kan.
2: Mo pa be be be ko ndo tre, wa ti kan le, e si wa ba se le kan.
0: Okay. Okay.
2: Ndi
0: Ben. E ti ri pe awon tan pe ni won alaso bade won mo wona lati wole si yan la Olorun bo sadura yin lo so fun yin yin ba yin sadura sugbon na ti o gba wole si yan la lati mo je yan wa alabosi oniro ni won Olorun di won o. Assalamu alaikum.
1: Alaikum salam
0: alaikum. Kilo ko yin bole tin pe ha
1: atma azaki lati
0: lati olodo na ngbo yin ya wa en da mo ah network yo da ah network ami eshin at one time she yin pe number mi sita gbugba awon eni eke awon jibiti eda ti won kan paro ma nabi wa muhammad alayhi wasallam olohun o mo tu won lasiri eh sa nabi lo so be anabi se n lo ni ke ma te garagara fa won yen lori ro ele ba yen sadura e be si ri na si e wa be si lu njibiti ah eyun njibiti eda be na la won wuli eke oniran won kunta won po ki lo de e ja so toro tolorun fi ran wa in tolorun ba le yen oje ko ni kojo odo eyan e so toro e fo to ba won eyan lo e ye paro e ye lu njibiti mo eni kan lo re ye le wa kọlọ la kini kan ye tu wa kini kan ni won esari eni wa gbogbo isi kan kan ko wa bori e won en paro mo lohun en paro mo anabi en paro mo jesu ele n soro ah e ja bero olohun
3: de odupe bi ka du
0: in pe number mi sita
3: e pe lalaro abdulaziz
0: lagbara olohun en oju ni ti wa e bi adura ati fun to ba de bayan number ta ba pe sita to ba pe wa lagba olohun o ni ba olohun ni ro inshallah
3: ajita ofiki
0: ami ya awon eyan tolohun ti pa lerin elomi ti bo ha ko to di pe o discover o ire ru eleyi
3: opo ejire o pe la kan ni o ko morea pelu isiaka abalaji ke de isike alaji mi ki
0: eyin te ti ni number mi lowo ti mapo lori to ni ke to pe mi lagbara olohun ju ni ti wa ni damu fasialu ni ani se yin e lo bere nkan lowo won tan ma le so fun yin anabi lo nton won ni nirun fun di oguji ojo olo ba won awon la digba anabi sanabi mo te yanrin ni tin te ye pe ni sofi onu yara e won tara yin subhan olohun ni kan lo mo tola imo koko won so fa anabi po mo gbo nkan ti o se la anabi ni ara o mo so be mo olohun lo mo in ti o se laarin seju kan si ki olohun lo mo mo lo ba fe ki o le je ko mo lala bi anabi wa yusuf alayhi salatu wassalam won lo ba fe ki o irun ta fun o le se ko de ri nkan pe olohun mo fi ruku ya Olorun mo fi dena nkan to le se si yan laburu Olorun fi le jina si yan ni Olorun fi ki o Olorun abi Olorun fi pe yan sa ki esi ki yan ba je sofin nkan o la won anfani eleyi to Olorun gbe kale ko Olorun da kunjo mo jara oni wa mo ja damu mo ja ko nira nigba ko kan bi ti wo ma
3: o se

pe number mi 08038 54 54 82 and nima sha won gbe direct boya na kalita so la re oyo dada inshallah ma de lohun la gba ran lori e abi o se fe foda tori to kan leyin re e ti mo mo ti lo be o nto kan leyin re o ti mo olohun fi yi wa ani damu mo ki alaji wa nba ni assist lati america e ni damu abala tifa nkan o se yin la gba ran lohun ati gbogbo eyan mi te wa la america lohun gbun mo ki o ni damu lagbara olohun ni sunkun wale o bi aki lawo lawo la ko hata illa billahi alilazim mo ki baba mi omo to we siyan bade lati lugbo ni damu ati gbogbo eyin patapata loke ogun ati barapa wa oju eni ti wa ani sise ni aye 080 38 54 54 82 08 0 3 8 5 4 5 4 82 number mi ni 82 last lagbara olohun te pe mi si leyin to titi dijo mejo ta tun ma pade lori akotunto agbayesin gbogbo agbayesin platform e mo gbagbe ola alago mi lago ni jo Saturday 8:30 e pade ipade wa lago mejo abo lele lagba naa a so po jiba loke pe iyoku o tun dijo mejo ta ma pade titi di gbana anima shawiri abusu maya ogidi oro eyin taku bi moto ti o le ni mo lagba naa e ba ni do gidi oro

ẹyin tẹ ni ireti kankan laaro yi loruko baba omo ati emi mimo alaanu olore oya ko beyin wo da olorun re mo da olorun re mo mo pe olorun ni nkan ti o je mo je won o pe olorun ni nkan mi fun o Ongo nde yan ba ti ni gbagbo ninu re ju o ti ri bi orisa o ti lọlọrun mi nu abi ongo nde o ba ti beru ju daddy oku ni wa church lo ni bi mi o loku sen to ma ri mi se daddy lo nsin da lọrun re mo e gbo mi anu ti aye yin ni lo ke ba pade Atemi ati yin ani wa ninu inira. Thank God it's Friday. Mo lawon ja ta fe lo ta. Ijo kini ma wa iseju mewa. Ijo keji a tele ogbon seju. Ni o eje Jesu. Ba mi e pa fran tele. Mo do akata mata se iroyin o tele leyin re. Mo tun pada bo. Ade Osun Kayode loruko mi 080 3486 7571 titi digba na ire atayo le afi pade o. Thank God it's Friday.

0: gbadura won ori ene ku won lowo ninu adura ki prayer life won le ma lo deje ide agbajo leleyi ti padi ojo adura 300 days eyi ti olorun gbe kale fun oli temi to pe je jesu se bere o ni ofe leleyi lati jo ma gbadura papo to fi jara ke da po mo olorun kankan prayer group lori whatsapp yi ma sare kiri mo iru yaba e office tabi lenu ise re bi won ti ma gbadura pelu ogologo awon omo olorun lori whatsapp group olorun kankan te ba fe dara po mo wa e send message ni sori whatsapp number yi 09025202724 wa si alabapi ba se gbadura ti testimonies n tele loruko jesu
1: abrado wa pe lot pe bo ti mo to sele a sole bi to sele re ile lo po waju wa iwo mubi kan je ke bi na mubi kan but lot she mistake because lot ro wi pe eyan le dinila esa lai si sopo o de le dinila to ba wa lati bi kan esa nila fun re ibi kan lo ti wa be ni sa ti o ba wa sopo mo nkankan o le dinila ojo ti lot gbara re ko lara abraham ojo na laye e ti kere esa nibe li so pe nigba ti won kuro ni sodoma ati gomora ibi ti won lo tedu si won ri okunrin kankan be tori pe lot o po mo ni lot ba po ni yo leru esa ni lot ba po ni yo lawo to ba sise awon omo re bi wo ba re nikankan fe won fi awon eru esa won de bimo won wa ri enikankan tawon omo

0: Christ. Gbogbo eyan omo Olorun bo se joko yen kan se go go go go go go go ogo fun Messiah. Esa nkan kon sele ni dida laaro e wa dide ma e dide sa ke to ki hallelujah nla mefa ti ogo meta gbogbo aje mesan mo fe ke se nkan kan e gbe ese meta si waju wa gbe oju soke orun e gboju yen soke e tewo e rawo si bi igba te yan rawo ebe eni baba se weekend fun mi emi awon woli e se weekend fun mi na kini o to su loni e se weekend fun mi e gbe mi jade emi awon woli Olorun wo bi awon me se rawo ebe si olaaro yi mi imona to gbe gba Olorun yo si won ni ona to koja oye won ebe ni abe o iwo lo ba tan jibe alaji be ni o alajiki saanu fun wa in the name of Jesus Christ eyin omo Olorun a se nkan kan lori Facebook ni aro ana ah ta ba ti kun bi nisin ma to bo sori Facebook nigba ti o ba fi di ago meje e je so pe mefa abo laaro yi si ago meje abo yo ti wale 6:30 la pade mi lori YouTube 6:30 ni e pade mi lori YouTube laaro yi ma lori Facebook ati TikTok ibe lati o si bo se ni leg nibo le tin gbo mi sa nibo le tin gbo mi ma e mo gbe owo yen soke a fe ki hallelujah nla mefa ati ogo an be ba se ngbe hallelujah yen e je keti yen mo gbo gbe lo woke to wo doke laye somebody shout 6 hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah e se ogo meta ogo ogo ogo fun Messiah engineer e pe mama iwole ka se atupale kin to bo sori Facebook gbogbo le ni mo fadua sin o lo e gbe phone yin lowo le mo lo bo kin to ni ka gbadua gbo ile imomo a fe gbadua merin
1: oruko ni Adija idile busulumi ni mo ti wa mo da wa lati Ijebu Isara
0: Isara lohun
1: beni Isara mo ti wa aisan lo gbe mi wo ni ijo yi mo de se aisan yen fo dindi bi odun meji
0: odun meji le fi saisan
1: beni mi le rin lati bi sibe yen alafa to wa ni de seru mi baba e tin sise fun lati 1989 lo tin sise fun mi o de ba ogun ni e o ba lo ngba
0: opo ogun yi lo so e ri nkan te gbon gbadu apa won olu swagun kan ni e awon ogun kan be to le gbe odidi afa ati pastor mi mo ja mo salamo ma ki kanju elomi do ba de waju o mo baba be sale mo wo de be tani asale gbo wo le ni e kokko mo wa na ni ba ti wo to ti wa bi e meta bi e merin awa na wo so e ba npe ya wa ki n gbo wole mo mo pa won adua ta ba ngba yo ti surprise e imi si nkan ti ni ni ki won pe o wa ti o lo fun e ko ba ti n gboro gidi o si gbogbo e o se ni mi only sent forth his word and he let them all oro si won o si mu won larada
1: baba en ba ogun mi lo ngba to ba ogun mi lo mo ba ni nbo ni ma tun gba bi boda mi kan se wa le niyan abi yen se so fun mi pe ti ma mo isi ti ta won se yi pe ti ma mo pe ma se mi ni lo nkan dudu rara ma je gba ma je fi toko toko gba o se da oruko ibe yen fun mi ngba ti mo de lo ra radio nse lo je olohun ojiji mo ba pade
0: e ba lori radio
1: be ni ki ke se yin ke lo na da ko fun mi
0: o da ko me fun mi oto lin ti an da bo yin eyin to tan radio
1: be ni
0: o ba ja sodo mi
1: odo yin lo ja si mo se n ba program yen lo niyan nitori mi oko mi ti ku lati 2016 lọkọ mi ti ku ngba ko de ni pe nile pe e fe ba oko jeun bi mo se

lọmọ tobi o orun o ran fun eni re orun o ran fe osika kabiyesi olodumare o ran orun osika loto o ran orun eni re loto atagun fe si eni re atagun fe si obayeje atagun fe si olowo atagun fe si talaka kilode to le da olorun re mo wo mo fe eyan ti po olorun iyo jani kule ngba ta lero awon kini kan be ti olorun o ni rate lodo re awon gangan be de pe gbogbo ala wa iku o olorun gbo adagun tin fe si asis ademola ni fe se mi na o na ni o fe si gomina ipinle oyo abi damba wa nu ac awon na de wa nu ac big be si ba tun po ju gan adanwo tun ni orun to ma ran leko lo ma ran fawa na ni badan sama kana la jo nlo ori le ta wa nte na abi ka go ani bayi ondara ojo de olorun e mo bo ba lo fiyan sipo olorun wa te nigba to ro pe o wa laye wa jabo nigba to ro ko fe goke wa ja okule nigba to nreti nkan la todo won bo ba do olorun e mo eyan o disappoint e eyan lo niyan adawon olorun ki ye n to ba ti lo je laye

ide latin grammar lani agba bi aka latapa di laegun rumo le baba beji oko ya pakonu maga jojo ti jani nko ogo alaja fatima aimatiku fatima apeke gbogbo arogo e ba nki doctor e ba nki jama bo ba lo fi eyan ti o to olorun sipo olorun yo ja okule nigba to lero da olorun re mo mo so eyan do olorun eyan le yan mo je eyan le ja nikule nigba ta lero sugbon deda aseda ki ja nikule nigba kankan kabisi olodumare akonko na ni mo se awa jen sale lo taja baba ke for some ti ko ba aduade omo je baba to mo buji titi digba na number mi re 08034867571 08034867571 mo pada bo mi ti lo. Thank God it's Friday. The Lord Rem. That's it, man. 26.7.

verse 20 olorun ni kini problem e ologun dide si ni olorun ni yan awon akorin kan ma akorin olorun ba se gba bi o ba se o ba se iwo wa wu oba muabu oba muabu o na ni problem o na lo ba orisa re o ni wa gba mi orisa re ni fun mi lakobi omo re to ba ti le pa akobi omo re fun mi e ma bo se ogun teni kan fori eyin to fi se eni kan fo dide omo ki mo gbadua loruko jesu mo ni gbo omo lowo re mo ni gbogbo re mo ni gbojo ola re o ra anu gba o ri ran lowo aye oni ni ola o ni ri banu je o ri ti e se loruko baba omo atemo be lo ma ri gbogbo eyin soldier of Christ patapata ojo Monday o ni ipade soldier of Christ ni ori oke no mo wo ni ilu apatere awon wo la n pe ni soldier of Christ number 1 gbogbo eyin te gba fun Christian gege bi oluwa ati olugbala gbogbo eyin te mo pe te ba ni idojuko oruko Christ to fun yin lati yanju ogun na number 1 awon iranse olorun mo n fara han ninu ipade gbogbo won de mo n wa lori oke number 2 gbogbo eni to fe ri woli to de fe tete ri won ni ojo Monday yen emi ki ku lori oke lojo Monday ori oke no mo wo nilu apatere gbe moto re ko ma bo sibe lati iworo te ba ti de iworo e wo moto to n lo si oye deji e wa so kale ni apatere ori oke no mo wo ni lagelu e ba ti so kale ni apatere e ti gbori oke e kan bere baba ke for 7 gbogbo aye lo ti mo be aro ojo Monday ma bo agbo mesan si agbogbo mejila o ma ni agbara loruko Jesu yo dara fun ohun to n la koja yen o gori e o lanfani ati ri mi emi ati e o jo soro a o de jo gbadura papo oro re yo de di testimony Jesu oluwa wa gbogbo eyan program to n lo lowo lawon branches wa o fe ke attend se ri la aro ojo Sunday o ma lagbara ni challenge amen se ri program to n lo lowo ni challenge every Sunday morning aago meje aro si agogo mewa abo ati pari ati ko si ta mo church o ti lo sile se wa ri ni challenge yen isoru mo nwa every Friday se ri ni aro Thursday iyen ni wakati e mimimo iwo na wa ya na wa ya na o ba pede o le mo ri wo le aro ojo Monday gbogbo eni to fe ri mi emi o ki n po lori oke ori oke no mo wo ibe mo fi sile ibe mo ma nwa iwo na wa ya na adua lojo Monday mo gbadua ileri olorun yo se fun o aya nbe wo pe daddy bo ni program wa ni jebu ode ah ijebu ode every

0: aye gba na moto yen ni on kan pe le eyan gangan ni ijakule ori facebook la gelu fm ti kon
1: eleji na na bi eto lokan mo ba da ba mo fe ma folo ke mi inu je to ma je se mi to
0: ka to daye line ti wa en to ni lo ni le ma ni lo la sugbon to ba ti ja eyan kule to fi yan sipo olohun ti wa no de dale eni keni adua yo padagba Ruth Ola Michael Muki imbe we se o lori Facebook Lagelu 96.7 FM Oluyemi Oko Ede Muki Adeni Nurudin Wani good morning true talk Omo ba Fashina Eruwa

0: irresistible aroma and rich taste of Nescafe.
1: Make my world my way, yeah.
0: Nescafe, make your world.
2: Ekaabo pada latoju oja. Ojo Sunday ni ja to ma waye Glorious Sports Promotion. The Super Fight Sunday otun la ni o. Sunday otun la ni o. E ma gbagbe o. Feast of the Great. Papa Zere Obafemi Awolowo ni o ti waye. Awon aja lolokan ojo kan be. Sugbon ija ti o pari ija. Ti o kase ija nle. Je le to ma waye laarin emi. I'm Zati ati Alaji Babatunde side Mr. Sporty. Ati get here. I go make your sign it out here. Ma gola re yo du gbagbo kan si this very Sunday. Lotunla. Otunla ni o. Papa se le Liberty ni ma je agbo osi nbe. Mo se ma je niyan. Okay. Akojumo ogbeni ti ja ni oloko dana.
3: Akojumo atokun akojumo ogbeyan ni.
2: Ogbeni ayo tun di ola teju.
3: Akojumo atokun akojumo ogbeyan.
2: Bakan na comrade. Ese Aliwasi ni abi Abdulwasi.
3: Abdulwasi.
2: Abduli.
3: Abdulwasi.
2: Abduli. Abdulwasi.
3: Muhammadu Yusuf.
2: Akorede.
3: Omo baba Akilapa.
2: Akorede omo baba Akilapa.
3: Mo si wa na ile kan ni na.
4: E ti gbo ba. E ba
2: ni
4: pe njo mi o.
2: Oni.
4: Mo ke nta ka gbe la pe apo mi se ni. Mo to de ni ku da ni na pe kan ni. Abu mi je ni na ni ko.
2: Ninu 6 pack ti mo wa. O ti ri 3. Mo mo ke ngba ti o gba di Sunday yin ri meta yoku. Pa e pe 4 na mo gbe de be. Omi eko eko na ni.
3: Ifa fi ara mi
2: training. Training ni.
3: Ko sa
2: training.
3: I just are yiri e wole ni. E tin be lokan yin.
2: Karim Adeyemi ojo di mimo wi be fufu na ma tun ni. Ngba won bi le oro pe ki lo de ti ere re po buruku bayi. Are gbe re to le le oba ba oba ti ki ere mole. Oni se bi mo ti so njo ni pe fufu ni. Won ni gba wo ni February ni 2023 against Chelsea. E ma solo ro nkan to go bayi ni Champions League against Chelsea ngba to wa Dortmund. Oni a bi npe ki so fufu ni o nje Nigeria lo help ohun. O nje Nigeria ni. Oni fufu na to ni fufu ni. Bo si je apu ni wo mo si. E dakun. Ni bi ta ba de yi looto ona si di o. Sugbon iko Barca ti gba ball meje. Won mu awon alatoko alatako won sikun sikun. Awijari awon eyan ni pe ati ri iko to lagbara nu awon ko ise be lori abi ka so pe so gba bo Barca ni sai lo yato tan yan.
4: E ti wa wo lo pe ni pe so gba bo ni ati so won tun kon lo kon ni. Ni o sa fi en kan ti won se lori papa. Awon ni la pe opopo ko na ni ti kun ni ko bi ki mi ni. Ni sai na ti je pe won strong ni ni kan to kanto mi ori nkan se pe lata to so te ma mu iko kekere lati ma nse ti nse bo se nse soju so mo pe iko yen mo nkan to nse nani because iko kekere no re di ati se koko nkan ma jiya
2: eni ya
4: kan ma ni fufu nje so olorun mo mo pe ko na to ni so lapo do temi ba se pe ta ba wo yin so gba bo ni mo lo waju yin o ri pe alata ko ti yo dan do as in wala ti ko
2: ja ri bi to ku die ka to si
5: ta ba wo iko yi mi le so pe ati le mi ti le point out pe bi kan ni mo da si tori pe ta ba wo scoring ability mu are pe o lie ba o na no se concede so ni to tumo si pe won concede but scoring ability mu o ni tumo ni to tumo si pe se ri ise yen gogun ibi ti won ni lu gangan mo ro pe oluko ni ti fix e won na ni aye ti Rodri wa yen lowo lowo bayi so won ti try lati oko ti je pe lati defense line awon si midfield awon nkan ti o le je ki awon le se aseyori ibi yen na lo wa so won ti wa ni best way to defend gangan which is awon waju won emi ro pe gbugbo awon kan yen lo epo so ta ba wa wo pe boya bi won se nse pe boya iko egba gba bolu kekeke ohun ni won ba play won ni pe okere loju jiji ti ma meku sun so won ti prepare ara won le even though any big team to ba wa lowo lowo bayi ti big team yen ti o ba je big team to strong or to ni kini gidi bo se nu awon kekeke ina ni won ma nu awon agbala ni won ma nu victim because won ti plan ara won le ri pe nkan ti oluko ni trial lati so ni jo ni pe awon ti se daada to ba won se fe e ti se daada to enu yan meji enu yan marun enu yan merin e re ti se daada to ni to je pe won prepare ara won le in case
2: okay
3: atokun ta ba se nka wo ni sa to koja ni 6 matches won ko gba ni la liga won ni 19 goals sa to lo lo won ni 22 goals bayi won ti ni 28 goals mi o ya pe nkan ko to ko Barcelona ni pe transition won ti fast yato si si sa to koja
2: okay
3: ni won se play forward o ti yato si sa to koja elekeji oni pe I ni striker yen o nle fun alatako lati focus enikan so ton ba attack gbogbo won rotate ni waju o kun kan to help attack ke gbe agba bolu PSG na iyen elekeji ni eleketa oni pe oluko ni ti Solami Yamadi scorer o ti yato si playmaker nikan so mo to ba ti di pe winger yen contribute o ti improve bo se net dandan ni ki goals yen po en to ma create la mo yama si gba kan o le ni boya bi 13 assists ko ni boya bi 8 goals nisin goals ti e gan ni sa yi gan yo fe jo assist to ni lo so mo ro ya pe nkan to help Barcelona ni
2: okay ti soro won tan toda won additional player kan tun better ti menu ba bi Adeyemi yen pace yen po ba tun ba te si waju bi nkan ba se nlo eto wa nu eto ago meji la so yi ko ti Chelsea Lale here at Brentford.
6: 6-0-7.
2: Okay. All right. Ode pada. Atoga Thomas ni la aroyi. Boya gati e kuku yanju oro la aroyi ka gbogbo tin ro tan le. Olorun ti se Mr. Hakim aku ojumo o.
7: E karo olutu
2: akojuma
7: yes sir
2: e da ko yin ati le ise te
7: oruko mi nukun lab ti Hakim egbe mi na ni
2: ero eyin ni e da ko ti e fo ko ti e le ni o eyin na e da ko ti ni kikun ni o ewo lada e ma da wa na le oro to ti yanju ni o oro to ti yanju ni o
7: cd CARE application marunuku la man pe abi application asiri ola tabi ka so pe application to mu ala omo orile de Nigeria ase nitori pe oni yo fun wa lanfani lati ra gbogbo nkan ti a ba fe ta de mo san wo die die ita wa mu wa fun won ni pe gba ni December la n pe get it by December gbogbo n to ba wu e mo su mefa ko de gba ni December ti bi lo je ran fe ko lo le tutu
2: deni September la wa
7: deni
2: September la wa yi e wa ni ko mu osu mefa bo nfa fi sanwo
7: fe fi sanwo ko de gba ni December o tumo se pe yo ti san osu meta ko to di December ni ko fi kule fa wa awo san gbogbo owo yoku ko wa gba ni December so machine to fe fi ran aso December yen ko bere e bayi nisin ko wa gba ni December ko mu osu mefa ibata isi to tin je ran re ko mu osu mefa ko wa gba ni December so la invata to fe ku lo le tutu to nronu pe abo ni na se de lodo nkan kan iwo kan mosu mefa fi yoku le fun wa to ba ti December ko wa gba keke mo ruwa to fe mo fi se to wo pe ah mo ti tu owo jo o ni December o ye ka sise gba ni December mosu mefa to ba da je pe ose na lo fe mu ni 24 weeks ko gba ni December to ati san de 12 weeks nigba yen ko gba ni December ko wa si nkan ti o le ra be pe sewing machine lo fe ra o wa nbe inverter freezer ni o wa nbe solar generator ti o fi mo power le re tutu to ko lo o wa nbe keke lu fera moto te fe fi moto se December ko mosu mefa ko bere moto yen ko gba ni December ati bebe lo nkan ti CDK wa fun niyan a fe irorun fun gbogbo orilede Nigeria te pe anybody ti ba tin sise o ye ko lanfani lati
2: lo to wu
7: be ni
2: le pe yo ma go for third option abi fourth option gba ta ba je pe nto wo owo ori oka
7: o dele ke se pe nkan yo kan lo le ra o le ko nkan marun ko kan mo su mefa gbogbo nkan mararun yen ko de gba December ko ra freezer ko ra TV ko ra solar inverter ko tun ra keke ko tun ra moto ko ko gbe papo komo osu mefa ko gba december ko to do sume ko to di december yo to san osu meta o tun mo si pe osu meta to ku awo ba fi kun a da make sure wi pe o je di deliver fun
2: okay eh ba ba
7: so kini kan ti mo wa fe so awon yan o mo wi pe ati si apata office apata yen won tu wa ti omi eh apata tu wa si mokola office pe eh ati ala ti wa ni apata
2: ko si jo ti e so
7: eh tori wi pe won o pe ile ipo yen tori ko ti si ehn so sugbon si di ki en sise lowo lowo lapata kun ra nkan ti mo fi wa mi fe ka fe idamu fa won yen wa rara rara amo to ba wa lapata o to wa lo mi to wa ni baku to wa ni elebu axis ka wo lo si apata office inu sanctuary filling station right ehn oluwaju finrel gangan la wa lapata so si christiana yo se eto yoku yo pe awon numbers to lp fun wa sugbon ba ni december get it by december nkan ta wa ti se ka won wa mo niyan be ni
2: oda ko boro won ti oro re lawon eyan san so lori ero aye lujara gbe ko ti soro ko ti kristana ti soro kristana ti soro o wa soro ngba na abi
8: mo ti soro pe so wa ni apata ni waju fin re supermarket ni sanctuary cdk se sise lowo ni bebo petrol station yen ko ti open
2: bo ise tin lo ni ti cdk office cdk eh number wo won le pe won si
8: nbe le pe apata si
7: CDCRE ni lori app store tabi play store kon download e to ba se download gbogbo nkan ta nka yi fatabata lo wa nbe lo ni won ta o wa nbe osu ti won fi sanwo kan ma ti mu mefa wa nbe lo ni won kokko san o wa nbe lo won ma san lo o wa nbe nkan ti a fe so fun wa laaro ni gba ni december mu osu mefa ko gba ni december nkan ta mu wa fa awon yen wa le ni yen
2: bo se jale se gba yen sugba awon eyan ni gbe boya ke kuku fa omo ile oloku dana la o laaro iko je wi pe ojo wedding boya ko na wule gba ni december so lo gbo so gba ni december oni december eh ya ejo wule gba ni december bayi oga
7: ti o tin san o die die tele ni
2: ah eyin ile wa o ti ah e se eyin ejo e bayi ko na gba ni december
7: o die die tele
2: wala titi la ya gizolare
9: o ke pada
2: o ki ya ko re
9: oga oni fe so pe ko ma mu lo le ni eh oga oni fe so
2: e pe ko gba ni december na la mo pe ko gba gbogbo e po
9: eh se e ma gba yin
7: ah mi mo wey tun san o die die tele tele
9: ah bayi na e bi ti jada ise ni
7: mi mo wey
9: tun san a de ti so pe ba o lo se je o de ni ko si wahala e ma so ju ti bi olorun ni
2: ah za ka
7: ti ko yi
9: eyan wa na
7: eyan eyan dada si ni
9: mo gba wo won dada e be ro e be ro
2: eh mr kim
9: iku mo di ko di ko table ki to ni
2: wala
7: baba ti baba ti je beyo
9: wa mo ti bo na pe bo to e ku na wa na
7: a wa nu e mo seun
2: ah
9: titi e ku na wa
7: ni o seun o owo ti ojuri oni boko ni baje to ba nki top striker eyan ni o ni so monu
9: amen
7: se oni ta o ni jabole ati gbogbo wa patapata e se nko ni semi yin
9: amen
7: ah wo titi lo oko bo card
9: fun gaga
7: ah
2: awon eyan mi omo
7: kan ni mo pe kan mo

0: le mo pe gbogbo ti e ma se si mi lori afefe ere ni e ma ba mi si o to ju mi
1: ah to ko de ma to bobo ge ah ti ka bo ji gi je mo no
0: 1 million lo se
1: ah da ti ka jo mo je ke
2: me so problem ba won
0: ki pe bo lo ti ri
1: ah
2: lo won fun lo si
0: o gba ni kini ni
1: ah
0: be orun
2: ti dana bayi ni
1: ah
2: gbo bi o je
0: ko
2: le po merin ni
1: gbo bi mo sowo si le ko mo mo le bi
2: lo je
0: mi o da o da la loju fun mi to wa pe yin le
2: mi le po merin lo je gbese si awon eyan ma o pe se scam awon
1: to se pe mo ro to mo ra nu ke dragon
2: to se
1: mo wa re ba ran che si die die ibi to ro de duo ni si
0: ni mo ti so niyan o si nkan te ehin
1: o so so ku so lo so oro si lo so kiri aye o oro didiri lo so kiri le o lo ron se ele o lo mu no se ku o mo ko ariwo were kiri aye
0: to wo lo ron se oya to try ka se e ku dide
2: eh in dan ba se ma ki
1: ah o ye ku dide wo la pro ma so pe
2: gbo bi eyan je gbese si ni ya dare
1: ni o be ko be ya ti wo ko le ni
0: o
1: ti le pelu date
0: e mo ti re pa di osu
1: e ti clear to
2: emi na gbese ti
1: ba now
0: iya dare ma londa so we ri ale se gbese iya dare kan owo re bi cooperative ni e mo je mo ya mi ni
1: e ti ri e gba la se ni to ohun re ra la ro ye wo fura ra le lo han je ni
2: elewo lo ge eran ti won ge ohun ti toda se so toda bi ori success
0: ni won se be ni ni gbogbo
1: ni to se so ndu so ndu
0: pe ka sa si dada fa won pe pa ndu pe
2: won ge eran yen o
1: ah
2: e dupe ni e o won ge eran yen
1: eje bi to tin teran lo tira
0: bi eran ni mo jo
2: ti nji
0: re wa gba o si le mo jo beru bi
1: emi o so o fun mi lesi that is ba n te ba n so pe ke bo ti mo gba fun won iwo na mo tele o tele lego
0: fa se ki wa fi ogun lagidi ni ko soro ki mo fo lesi ko ni mo so di asoro
1: mo
0: gbesi
1: o da mo fun eni leaf latte ni lo mo wa bi se mo
0: thank you
1: ti de ko lo
0: se ta
1: mo se te ni
2: baba
0: njo ni pada wa
2: baba ni december
0: ki mo pada
1: wa ma pada wa
0: ma
1: bo o le gbowo osu o
2: iye ko
1: ah o le gbowo osu o le mi le mi
2: fun iye o ni lo ko tun ma bere
1: ti se pe tunde olawo lo ni o mo ro le
2: eh na o
0: je pe ni wa lo le
1: to ba je pe tunde olawo ni o le mo gbowo lo su sugbon lodo do temi sin gba e o le gba sin gba
2: en to ka se le ta la ma ta wo ni pe tomo tuntun ti o lese
1: ko to de tun
2: ati ya omo
1: tun olohun olohun to wa le aye wa ja ni
2: oyun na le yin o wo mala
1: ori
2: pe yan ba wo ta gbonrin eh sorry
1: te
2: yan ba wo ta bo oro agba
1: agbonrin mo ni omo ti ku
0: e mo so kini mo
1: e sa gbon ni
0: bi yen ti lo
1: ko lo bi kokon
2: o eyan ni e bi
1: mo mo tun tin ko elomi na ri bo se nko o fi won mi pe eh aku pale mo sunday jare
2: ah
1: yo ba wa layu atana
2: sunday yen
1: be yan ba wa nu bi bayi ti o ba wa be
2: e ma de be sunday yen
1: won mo nke be le ni
0: eh gbe bi de
2: be 6 pack ti mo won wa mo ti ri 4 pack
0: really
2: ikun yi
0: o wa 2 packs
2: iri
0: two packs temi si mo oju ku
2: three ni eni ati tola
1: ni o ko gbogbo e le
2: ogbodo six pack six packs
1: ni o jeje ni emi ati ajo lo bi training ni
0: se trainer re ni
2: fitila buku kan be titi tira lana
0: olojumelu
2: ti ani won epo pupa won ni won
0: olojumelu ni
2: gallon epo meta
0: ni o gba
2: dogbe yin olulufe wa are epo pupa o
0: fitila olojumelu ni
2: mi o ka ngba to mo ka de
1: iwo ri ngba ba gbede elomi o sa elomi o sa ku oro ri fidi ti o mo ho lo mi ti bo foju re ri
2: ngba mo ka oju re ni 33 lo daru won ka mo
0: ka so pe o sa bi yo mo wo bi 51
2: mi ma ye to je
0: ti la loju kan loju meta ni mo
1: ba se ni ba mo eni ba mo pe won ni se ti so striker mo wa be o
2: bo se je
1: ni fi nkan se yan
0: se
1: ifi nkan sa won eyan
0: ha re to wa pa ka kiri mo kan mo fi nkan se
1: won le fi nkan se
2: o si laburu
1: lola awon
2: baba
1: lola awon aje
2: okan mi balẹ tan yan
1: yan lola awon aje lola awon to to tele ido lola awon to te badodo
0: lola ose meji
1: lola ose meji to te badodo
2: ya meji mo ni ya kan lorun mo ni kan to yoko
0: yi ah ya di meji
1: ani ya meji ani ya meji ni
0: tori
2: mo tun wa ni ya kan
1: mm
2: ya gba ni wa pe epo
1: ah eh

0: in 20 meeting by yare mo fun mi ni nkan
1: eh to mo ke eh be te ba ti jo mo ke nte ba ti binu be eh o ti live to
0: eh be na la tomorrow ti e lo
1: be won ti o ti win ba
0: eh kilo wa jaya si kilo jaya si
1: emi mo pe ti se
0: lo fa ko lo bale
2: ti mo ngbo gan ni isin gan tori won ni boya ni is as what you owa
0: Ogo ma wa
1: o. Ona mo ni amọ
0: ẹja. Won bida
2: jubi ni moki.
0: Won bida ko ma wa.
1: Ona ni awe. Ona e deje leyin o.
2: Egbon jubi ni mu.
0: Eni ba gbọ la ro e ko ba so fun pe won bida ko ma wa.
2: Egbon jubi ni mu.
0: To wa je pe ohun to wa je pe ohun mo nkokọ. Ko wa.
2: Egbon jubi ni moki.
1: Boya ke wa
0: se. Yo even ko se.
1: Ma gbọ boya ke wa kun ya ki ya ni je me ti. Iya odo re je me ta.
2: Ko si wahala.
1: Ko na leyan leyin o.
2: Mo ba da go mewa. A mo ayi gojo. Awon ti o gba I want you to buy million. I go me wa la aro ni ma go aye. Play 3 ticket get out ticket in you. If you go me wa, this is like you are kissing a controversy.
0: Oh!
1: Nice.
2: Ati Mr. Agbani, wa ma agbe yin debe.
0: Agbani oko! Keu!
2: Domestic antelope.

0: ma yo lo mo wa o
1: adupe
0: edoki iroyin lagbe ka yin mo ikoni lagelu re 96.7 fm oke to ga joke lo titi la yo akisola nuruko ti
1: e tu ku ojumo e ku ojumo e ku ojumo ma la ko tun gbogbo ye tin lanfani lati mo gbo wa edoki iroyin na la se be ton gbe ka yin mo le wa nse ladura wi pe bi ile ayo se mo wa ile ayo ina ni osu ko wa wa o abide mi lo ko temi akade lo ko wa to bi mi lo mo ro agba bi o ba se lo ro bo ba pe ti a mo se lo jole adupe o adupe pe okun
0: adupe o
1: lowo oni wa te leyin gbogbo eyan pata iseun bi oni ti eyin na o
0: oro agba dupe o agborin dupe o
1: mo fa se si mo ibo mi ki ni mo ti hype we
0: fi hype le e je bere pelu awon iwe royo jojumo lewa nigeria nigeria tribune o wa de Daily Post Nigeria, what were they? Guardian Nigeria, what were they? Punch Nigeria, what were they? The Nation Nigeria. Nigeria, I know what you say. Nigeria, I know what you say. Ejabe, ni pak pak pa. You know you call it, oh. Igbe la ga wike. Oti kwa la kwa ju. Awo sini fi a yegba bi si wu koma. Eni kan to ti fi igba kan je olori omo ile igbimo asofin to kere julo ni le igbimo asoju sofin le wa Nigeria Faruku Aliyu lo soro be jari pe nkan ma se bayi sawa ah iro awo le gba kini to fa to fi so be se be wa nbe yin oku nbe ah ora gba iti o si dun o ko yo lenu laaro ile lanfani lati gbo ni
1: oda je se be ki mu eyi iwe royi di punch lo ko to di royin laaro tuni nibi ti obirin akoko nile yi first lady nu o sala yoro pe a bi eyan ba ti ku oni office gege bi en ti edibo yan ti gege bi oloselu oni a ko wa ye ki ise mo sise sin lu ko tan be bo ba lanfani ati dibo ko to pada so office re mo sise sin lu lo o to pa o feran orilede nigeria
0: to e je tun lo sinu we royi daily post to tun jade si mi lowo o lori ara eto edibo to bo lana lodun 2027 won ni egujo bi ati nina lowo won ti fi egbe oselu APC la o won ni won ju igbale danu ni ba won lo re gbo sinu egbe oselu APM egbe elegenun ki lo sele ti won fi ku onu egbe oselu APC ki won se fun ha won ko yi won se nkan fi nkan se won won fi nkan se won nu
1: ki lo sele tan
0: se bo osun
1: bi mo wa ara mi o
0: oju ara re o se daada o se te gbo in si o kiss kiss kiss in si o kiss kiss kiss kiss o gbo laare na ni
1: okay ki kiss kiss
0: eh o gbo laare na ni o gbo wa ma wo film
1: iwe royi di gaja ni won ti mu eleyoje nibi ti are Bola Ahmed Tinubu wa nwa lorilede Nigeria oni inu ohun modun o si korire ki jawe olubori orilede Nigeria ninu ejo kan ile ti an pe a woni owo ti o si bejo ohun de ama je billion meji o le die pepese dollar $2.35 billion ina ni kini ohun ejo ohun oba de o
0: to se mo sowo re omo abidemi o mo sowo re owo lo dide dupo re labi asi egbe oselu AAC Africa Action Congress woni gbogbo aso ti o ba si ohun to je pe won ni ri ogun fun lorilede wa Nigeria ti won so wi pe elu eleyi yo si lo to ba si je pe ile okere lo won mo gbe lo ki o aiso n pe ko fe kan pa awon o gbo lo ti wa raye ma ru aisan ki elo mu elo en lo si down fe lo America fe lo UK ele ri toju re gogo ko ni dun o ah so wo re ni laje kamari awon awon dokito ni segun oyibo ti n be lorilede Nigeria won mo set
1: ka mo pa won mo se o
0: mo mo so be e mo so fa awon yan po won mo se
1: po ni o iwe royin the guardian ni won tun ti mu eleyi won ni ifanfa eleyi ti o ti bele laarin egbe oselu APC papa julo gomina be to nti ye son wike won ni lomo fona soju kekeke papa julo lagbon ila orun gusu orilede nigeria masa won ni o sese ki are Bola Ahmed Tinubu ko wa ojutu gbe tan si fanfa tin sele laarin igun mejeji
0: ninu wa royin daily post na mo si wa n o ti lo e je atumu ni papapa eni ti se gomina fun ipinle abia iwo ko yi de mele won mo ti soro yan ale soti oni owo o se tan lati gbe ni keni laaye pe ko je baba asare fohun ni di oselu na pe baba so pe baba ti ni pe eyin toseka o na ni keyan gege bi commissioner fi oro eto ero abele o na ni pe
1: baba wo ni awon ni ke
0: arun mo ni ko si depo pon won ti wa je baba asale ninu oselu fe lomi oni laye kamori ni paul wi iwo ko yi se bo sun ibi lo joko si se bo wo daada
1: ikan
0: ni lageru lo wa omo lanfani lati gbo laaro toni o
1: oda iwe royin di guardian na tun leleyi o
0: ki lo so
1: won ni lori oro ijinigbe le to waye njo ni ne ipile oyo ni joba bile orire kobo komo jariru e mo
0: lana epo
1: won ni awon ajo tele muye nile yi dss won ni awon eyan marun ile te furasi bi pe won lowo won lese won lara ninu ijinigbe ohun won ni won te pe kini a tun tun won rufi jagan lo ile ejo ki lo wa sele ki lo fa because baba di arin gugun edo ki royin e mo gba la yi e
0: ile oro agba pele oku ona wa na
1: iwo ni ati iwo
0: fura re lo o ku nje
1: se tun kan ni
0: fura re lo nge mo kuro
1: te yan ni bi ni ma pe ni ori ki mo ti bi ko gba ni lo e ma si fo kele kan ba ba lo mo kini
0: o ma si ti gbo je lo be bo si je dawo be won fu ye envelope le lowo so nka
1: mo ye mo lo e mo po
0: so nka
1: ni pe lo mo ya e mo pa mi ni
0: e bo te gbe be mo e je la pa bi mo e je la e ni ni mu yan tere da da ba ki ni do na wo ele
1: Eh,
0: o wa sare kiri oju agbo.
1: Agbo, awon te fun olo nje fun olo nje.
0: Eh,
1: awon eyan yin.
0: Eh, won fa bi, won duro bi. E fun wa laigbe lo. E fun olo nje o ti gba na kan.
1: Ani ka tun lo mo la.
0: Ala.
1: Agbo ko mi ri.
0: Condition Nigeria. Iwo na se ko mo. Laye gba ti epo liter kan di water.
1: Se so mo lo ba.
0: O lo se ru re mo laye. O lo se ru. A le seru re mo e lo bi ti o je ku ole lati ti o je latale
1: a eh melon ji
0: e ba fi die si
1: e to je ku yen
0: e ba fi si
1: e wa lo gba nya e mo je ndodo awon si mo ya in ko te je mi ma wa lo yin eyin ko mo ni
0: e mo ti je le kan e ba ele keji
1: ele kan si mo ori nta e ba ra ko so ra po mi o ti je nte me ta mi
0: o lo se na wo si epo 1400 ori o lo seru re mo laye re to lori ero eto edibo 2027
1: o ye nsun waju ka wa lo mo po
0: won ni awon ma legbe ma sofin ati legbe ma soju to fi le wa Nigeria ti won lo bi egberun kan ati gba 1002 o na ni won tun pada mu iwe eri to je pe nlo poju ninu iwe eri won to goke julo ninu iwe eri ti won mu wa eyun ti ile eko girama ti eleyi te yo se jade kuro
1: ni girama
0: suku won ni won mu dani wa e ki won bayi ni won mu dani ati neko pe to ni ju laye atorun ni etewo gba ni
1: ile ni nanan bi se to ni pe girama ni no sunday ni so ni girama suku
0: amo won na a lo bi lowo
1: awon ti won mo ji mi lo
0: ebo ni mo se mo du olo bo ni mo se mo duo lo
1: ya
0: a lo soke won to lo se na wo ni 1400 o ya di a lo
1: se mi mo yin wo pe ni ya lo je omo gidi
2: Wajini FM 96.7 edoki ni
3: wow mommy today's golden morning is milky
4: mine too
5: more about the year well done but please he's been managing the milk small now
3: it's not me oh this is golden one 3-in-1 it comes with milk already inside
5: milk already inside since when get golden one 3-in-1 it already has milk inside for your creamy nutritious enjoyment no need for milk just add water stir and enjoy golden one make every day golden

0: da edo kiro igbera to o ara ara da duro pin pin bi ti wu ko mo ni papapa na lasimo e je bere pelu be ti se ngbo wa test lori ofe lati ma wa ketekete kan ni bandore facebook ti laginu te ba ti lanfani ati te soju e bo se lo ninu kulu yi na le mo lori ofe test mo ri woni igbera ga wike o po la po ju o awo si ni fi aye gba bi ti wu ko mo nu egbe wa eni kan to ti fi igba kan ri je olori omo ile to kere julo nile igbimo asoju to fin le yi Farouk Aliyu lo soro won jade si eni ti se alakoso fun olulu lewa ilu Abuja iye so wike na ne Aliyu yojo oro si da sita lojo bo Thursday yun lana lasiko to ndahun ibere oniroyin eyun lori aro mo ma woran nibi to ti gbe nse lalaye lori oro kan eti won ni wike so si awon gomina to je egbe oselu APC won ni kini wike so fun awon gomina ohun to fi takubu abuku won won ni wike gbera pa o lo si ile ise mo ma woran ti araisi ni won ba nbere oro lowo re oju si won mo se nbere oro lowo re loju si won na ba be lowo re pe bo ni e ti se ri oro awon gomina nu egbe oselu APC si won ni wike koko bu erin orise ri awon gomina eleyi ti nbe nu egbe oselu APC olegba ole dan danyenu o na ni won won ni lo mu eni ti se Farouk Aliyu jade lati soro tako oro ti wike so pe bo lo ti se je aro ile de wa Nigeria Bola Ahmed Tinubu lo faye gba o ninu egbe oselu APC lati sise fun awon awon ogbegba awon ogbesara atawon koja mosala si o bi ti wu ko mo o gege bi gomina ninu egbe oselu APC eyi to lo re soro si ni gboro aye won ni ti ba se wi pe o ni ki gbogbo eyan ki won parapo mo ohun lati sise fun are Bola Ahmed Tinubu gege bi oludije ti o dije dupo are lodun 2027 labi ase egbe oselu APC ki lo fe fa arifin bi ti wu ko mo o ni amo ti nwo wike ti pe pe o ni igberaga ku igberaga re poju awon omo orilede Nigeria gan si ri pe igberaga yi ti poju lawon se wo bi pe awon o le mu wo egbe oselu todo ta won iwo ko yi oro agba tori eni to mu oro igberaga te da egbe oselu le ru koni ko lati wo nu egbe oselu elegbe oselu mi ko da beru eni won fo fi okofo iya re loju kan koni gbe sugbegba lati fi okofo elomi loju otu mejeje ati tosi je pe eni eyin gan na ni foju ri rama be na ni oro wike se je ninu oselu awon o le gba laye pipi bi ti wu ko mo ninu egbe oselu todo ta won ko tun wa da egbe oselu awon ru bo se da egbe oselu todo re ru o idi re ta won fi wo wi pe won ni majamasa la ma ki koju loju ogun akikoju to boja ti o mo sa won ni ru won o ma gbogun bo mi lo ni la won se fu wike ti o ba mo ya gbe roro gede won gbe si waju re won gbe si lenu yo ma so nti o ri lomo taku awon gomina ti benu egbe oselu APC arifin ru owo leleyi won ni kiwi ke gba o igberaga re poju fun ta won o la won se nwo lo kan ta won wo lokere ki se pe awon o logbon nu ohun ta won le se fun wike
1: no mo dije na family ti awon ba se so wike lo wa ni ba ti ba gbe ma se ni wike
0: what do we do that what do we do yourself
2: iwe royin the punch ni ayin to dabi kan ede royin un ni ahina tin fi oro lede o wi pe o mo sese ki are Bola Ahmed Tinubu ko wa ojutu gbe tan o si ifanfa itutọ si re ni loju eleyi tin waye laarin awon gomina ninu egbe oselu APC ati alakoso folulu lewa ilu Abuja Jason Wike o saaju eto dibo gbo odun 2027 kori lara awon eyan eleyi to eja amugbalegbe fun ile ise are orilede Nigeria eleyi to ni esa ma fi o ko ohun lede o lo sala yoro wi pe kini se ri bi oro deduo oro ti pon loju kekeke wa mo sa ijoba apapo orilede Nigeria awon ridaji pe are Bola Ahmed Tinubu ati Jason Wike ati gomina na ni won wa ojutu gbe tan o si oro ti nbele pelu bi se ni Jason Wike in lo pan tete in ti pe ni Rainbow Coalition ni ipinle Rivers to si nawo ja re si orilede Nigeria ka ki pe egbo gba njo e wa ra o ohun wa ugbo na ti ko Rainbow Coalition yo fi fese mule bo ti le je pe awon gomina kan lati nu egbe oselu APC won ni tin ta won la ni calculation bo ni oro 2020-2031 bo ni yo ti ri ta ni opada bo si ipo are won ni amo bi won ba yanju in tin bele loju ogan afa mo ki omi mo ti eyin wo gbe lenu o ki nkan mo se ati jawe olubori Are Bola Ahmed Tinubu won ni ni ayin nigba won mo te waju ni oro won ni koda ga won ti ja dari egbe oselu APC lagbon ilawo orun gusu orilede Nigeria won ni ti soro pe egbo oro ti gomina Imo iyun o buso dima eleyi to so lati so pe intiji so wi ke so o ku di account o ni oro ni oro nbe nbe ninu oro to buwalu eni ti se ada igba keje alaga egbe oselu ohun lagbon ilawo orun gusu ile yi omowe ijoma arojogbu won lo fi oro lede to nti eni ti se awon alaga alaga lati ipile abia anambra iboyin enugun ati imo won ni egbo oro ti o buso di ma to so oro gidi ni o amo san ta won mo ni wi pe afemo ko mo je pe ile okiri ti are bola meri ti mi wa lo se gangan ina ni won wojutu gbe tan si tin sele laarin wiki atun gomina wo to le pe bi won ba wojutu si atama ka wo mo so le bi o
0: to meji lara won mo egbo oselu All Progressive Congress APC ni ipinle Eko e ti won ti daju lati lo sile igbimo asofin ti ipinle ohun o na ni won ti fi egbe oselu APC sile bayi o won ti gba inu egbe oselu APM lo latari awon ti oju won ri gege bi oludije ele ti o lo de soju agege ni agege ekun idibo kini ati ikeji constituency 1 ati 2 won ni eni to ti fi igba kan ri je oloselu ninu egbe oselu APC e to je to ti fi gba kan ni je alaga fun egbe oselu ohun kola egudo bi ohun na ni o gbera pa eleyi to je pe o fe lo dare edibo dupo gboru legbimo asofin iyen ti ipinle Eko eleyi ti yo lo soju ekun idibo agege kini to ti Asis Yusufu ti gbogbo eyan mo si ninda lowo ohun na fe lo se edibo ni odun 2027 lo si legbimo asofin ti ipinle Eko soju ekun idibo agege keji constituency 2 won ni tadede ni won ri o ti won lo re gbe igba ibo labi ase egbe oselu APM iyen ni bi eto edibo to bo lona lodun 2027 ta won na fi lanfani ati kopa lo si legbimo asofin ti ipinle Eko kini to sele gan kilo bi won ninu won ni egujo bi ati ni lo lowo o na ni won jawe olubori ni bi eto edibo abenu ti won se ninu egbe oselu APC eyun ninu osu kanu odun 2026 ta wa ninu re yi se igbagbe ipe gbogbo egbe oselu ni ajo olomire eleto idibo lewa Nigeria ni elore se kopa ni bi eto idibo abenu o ke si mu awon ti won jawe olubori wa won ninu won ti dun nigba won jawe olubori iyun awon mejeji o lore seju ekun idibo agege kini ati ekun keji won ni sadede o na ni ajo olomire eleto idibo lewa Nigeria ni won gbe o ko jade won nigba won gbe oruko jade oluwa gbenga abiola lohan ninu oruko to lo si constituency 1 eni ma ku re akedele sakiru o na ni oruko re jade fun constituency 2 won ni lawon mejeji ba fi didan le gbe ni won pe ero mi le won lori ero mi le won lori won ni lo ba pe ha e laju yin ke wo ran pe ngba ti a se eto edibo abenu ninu osu kanu o ko wa ni ajo olomi eleto idibo lewa Nigeria tewo gba lowo egbe oselu APC e ati ri ti oruko fi yi pada to fi di imi won ni won ba bere si ni fa lati nu osu kefa odun 2026 ta wa ninu re yi o won ni bi mo se nfa ni Japati bi mo se nfa ni Japati won ni ngba to yi bi eran na mo ti won ri fa mo ni won ri pe ha nkan mo ti fe bore mu le mo awon lowo bi awon ti won je lati leyin won ba se pe won nu bi pe ha abe egbo atani kini atani keji kole egujo bi oni ho Asis Yusufu nina lowo oni ho ewo a finu egbo oselu yi le o ti se egbo oselu APC o a lo sinu egbo oselu mi se ti setan won lawon ti setan awon aleti leyin yin awon si kopa ni bi ipolongo fun egbo oselu te ba lo darapo mo tori iyan je gba leleyi je bo loruko kan se lo ti o wa ya ti won tun fayo ti won fi oruko elomi si won ni bawo na se fi owo so wopo pelu awon ti won je awon lati leyin won nu na ba so pe egbe oselu APC karira pe layo ka mama foju sunkun ara wa won lo se ko rinu idagbere fun egbe oselu APC e ri bo ta fe se lodun 2027 to nbo won ni awon o se mo o won ni ba se juwo si egbe oselu APC nu pelu ilu ati fon ba won mejeje gba nu egbe oselu APM lonu wi pe nta won o nbo ba di odun 2027 egbe oselu APM ni awon o fi dibo won lo se gbegele won lowo re ti won gbe ege bayi ti won no ege soke pe ha ibi ta won wa re o ibi ta won wa re o ki awon eyan ni lanfani iwo ko ye ora gba ka awon eyan ni lanfani ati ri won won ni won ti ku onu egbe oselu APC o tori won so wi pe won gba awon loju to je pe oju awon wo bayi bayi bayi tojo awon wo bayi bayi bayi ta won mo bi ta won fe gbe oju awon ah awon mo bi ti won gbe on gba won gba ticket lo we eyan to gbe fun elomi ni won se lo sinu egbe oselu mi ko sa bi ojo ibi to ro de duo bo ba tu wa fe kasi lo re mu we
1: no gba se ti ege ti o ti gbe ni
0: ege tutu ni ah ege tutu so pe ege tutu lo sa ro re lore eh ni won fi se la fun won fi je dare awon ibi ida po ibi tutu
1: mi ni si se je
0: won ko si teyan le fi se ko si teyan le fi se
1: rogun
0: eh eh ibi ti won lo nisin
2: iwe royin the punch ni ahin nibe ini obiri akoko ni orilede Nigeria mama Olureemi Tinubu lo tin fi ogbagboro gbalẹ lojobo Thursday wi pe e mama sanu aje pe eyan ti ku onipo oselu lorilede Nigeria eyin oni pe ko si mu opin de ba isise silu re ni orilede Nigeria o obirin akoko won ina lo fi ora amara na lede nigbati o nsoro ni bi eto ti awon agbarijopo eh omo ilegbimo asofin nigba kan ri lorilede Nigeria eto ti an gbe kale nibe lo ti salaye oro pe iriri te ni nigbati e wa lo office omo si wulo e ma tun na woja de gbogbo eka jeka ke si mo ran orilede Nigeria lowo o won ni nibi eto ohun ele ti won gbe kale ti obirin akoko lorilede Nigeria to ti n ba won soro wi pe ma te waju lati ma sise sin orilede baba yin koda won ti je odo odo odo ti won je asofin lasiko yi e ma ri daju wi pe en te won nu en la won loye pe ngba ta wa lo office ba se sere o e se ba ko ma ba bu yin lowo o o te waju ninu pe nibi eto na ele ngbati mama Olureemi Tinubu to ba so tan ni awon ti je asofin nigba kan ri lorilede Nigeria ti e ko ra won jọun si abe egbe kan ni ba ni egbo awon loro tan fe so ngba won gbe gbogbo se lo won ba ni awon ti fi ori kori o awon isi fi kun lugun pe eto dibo tin bo lo kan lodun 2027 yi are Bola Ahmed Tinubu ti e la won se ni ba ni pe a se won fo si se ni abi o tokan won ni o ti okan won wa ni o gbogbo awon pata awon ti ni baba ku irawo kan loju awon o ti are Bola Ahmed Tinubu la won se kodibo ko tun jawe olubori lekeji baba di odun 2027 ninu oro ti won fi lede won ni ile ise are na won wa dupe lowo yin o wi pe se nga mo lore lele te so yi won wa ni ewo gbogbo awon odo odo tona tin wonu oselu e daju wi pe ogbon te ni e n fi orilede Nigeria lo e wa nla won na lo ye o ko orilede Nigeria ko le ba mo te waju amo sa o won ni awon fe ki are Bola Ahmed Tinubu ko te waju o lo office gege bi are
0: oselu aso Africa Aso Congress AAC nibi ti amoye lesowo re to didide to gbagba ibo bipo on fe lo re dupa re to ba di odun 2027 labi ase egbe oselu AAC won ni lo ba lanfani ati joko ramuram lo de bo Thursday lana nibi ti awon iko niroyin lori mawo maworan tan tin takoto ebere sowo si won ni lohun na nda won lohun bo se nbere bere lohun na fun won lesi pada bo se nbere bere lohun na fun won lesi pada so were ni sari bi oro de duro hun e je nsalaye fun yin gbogbo isan ti o ba se ohun lo le de Nigeria ti won fi ma pe ha baba bi oro de duro yo agbara kini o le de Nigeria o le ka ntin se yin mo o e wo a gbe yin lo si ile okere ni o lati lo re se itoju yin won lohun ya so fun o pe se riru isan be to ba fe se ohun o ko fe ko pa awon si orilede Nigeria o to ohun lorun ju wi pe ki e wa so wi pe ki ohun ma lo sile okere lati lo re se itoju ara ohun lo won ni e te wi o o ni e ti igba nkankan e ti igba nkankan so wo re tun ni se ri e je tun so fun yin ka le gbo to n ba lanfani lati di are lorilede wa Nigeria ohun te tun riri e ri se mo wi pe gbogbo awon molebi ohun o si lorilede Nigeria ilu okere ni won wa won si ti wa nbe ojo ti pe ti won fo ohun pe ko ma bo lo so pe omolede Nigeria ni ohun eyin le ro duro si bi ti e duro si hun ke si se igba to n darapo mo telu gan ni won ti wa nbe ko n to di oloselu o ni awon mo ohun ti wa ati molebi ohun patapata no ti wa ni ile okere bi on ba to wa di are ni orilede yi owo ni ko won wa o ipe oya la rejo ko sibi wale rejo ko sibi omo re omo mi re ni oje eyin commissioner fun abi alakoso fun oro odo atere dara oni ko si tojo oni se tun wa ri ke gbo iyawo ohun ko ni si office fun yele ti won pe office aya re re nibo ni won tin se gbo nteru re bi pe eyan nawo na ku na ni owo orilede wa nigeria to wa fun orilede wa nigeria e ma na ni inokura e pe office of the first lady kini won pe ni inu odo tohun ko si tojo iyawo won odu obi ti o wa ni tori pe awon obirin ti won le sise won wa lorilede wa nigeria ju pe ko wa so bi pe dodo e ma bo ka do ma jo se joba se ijoba family won ni ko hun se ni abi joba orilede oni tohun je ke fe ke mo niyan o ti tohun yato ninu gbogbo eyan o ninu gbogbo awon ti won fe jijojupo ni orilede wa nigeria o tori ti ofin to ba so pelu agbe kale ofin orilede wa nigeria lori oro ijupo ati oselu lohun o tele ntohun ohun wa ri to pe tori pe o ti dipo are ohun a fi owo lara gbogbo awon eyan loju oni ko si ntojo omo yato molebi yato iyawo ohun yato si oro ilu oro ilu la pe ke so oro molebi bo won se tohun nu o ba ro won o ba wa ya e fi ohun le so lede nigeria gbogbo awon dokita onisegun yibo tin be lo lede e je won se toju ohun ohun o lebi kankan lo le toju ara ohun

0: Ajadi Ogun Toyinbo oludije fun ipo Senate Oyo Central lo kaju e lati soju wa ege lami egbe wa dibo fun APM APM Nigeria First
1: ilera loro
2: tara o jipe pe ninu ekurere alaafia nikan le da village ase yori nipa afojusun e laye o lo ba o ke fi sagbe kale alara pe online mo ni so mesan bo ba ke fi ilera bi airo orusun ara tita sangun sangun ke yo ma rin koge koge aile igba pa gbese kori o ma laago ki ko ma rin kiri ninu ara eni ifupa giga iseto atelese kikan ni gorogo ki bata o jabo lese ni ke yo mo tabi ke yo ma ru ko ma gbe awon oniruru irin sa igbalode ti won fi sayewo lodo won to tu asiri bi ta isofisebu ba lareda mo alara pe online mo ni so mesan sara oto lati jajabo lowo kokoro inu eje ora inu eje pajapaja aya lilu pipi abadi jedi jedi idakole komo kore o ma le tapai kara o mo gbon riri oju ti wo bye bye aromolegun ati be be lo e kan si alara pe online mo oni so mesan ni number 1 lodge street beside amazing grace school oke ado ibadan 0813-885-5308 0813-885-5308
3: Your Nescafe is not just a drink, it's

0: e kaabo pada lati oju oja e do ki royin ele to kile falafala ina ni nba fefe sore o be tin gbo wa na le lanfani ati mo wa lori Facebook wa lagilu 96.7 fm e je nti yin to gbe nle so wa ti o won ni awon kan ele ti won pe ni Central Progressive Congress ninu egbe oselu APC ipinle oyo won ni ini e ma ti woye pe agba ki wa loja ki ori omo tuntun owo yun awon agba daada won ni won mo ti kesi gbogbo awon omo egbe oselu APC nipinle oyo to ti awon ti eni kan se ninu egbe oselu ohun lati kora awon jo fatileyin ile to gbongbon fun ijawe olubori are Bola Ahmed Tinubu saju eto di gbogbo odun 2027 won ni ipe yi ni an filede o ninu ifarakira eleyi ti o waye nile Ibadan iyen lojobo Thursday ti sojo ketan deni ogun osu kesan odun ta wa yo nibi ti awon adari egbe oselu ohun APC ati awon tan nkan se ninu egbe oselu ti won ti jo se ijuro kan si yebi ti idagbasoke ninu egbe ibi to de duro won ni won se agbeyewo re ipe egbo se bi nkan se lo yi se oro si le mu yesi ninu eto dibo gbogbo odun 2027 won ni egbe ohun eleyi ti won pe ni Central Progressive Congress conference ninu egbe oselu APC ipinle Oyo won ni won ti wa fi I don't know kan won han won si kominu lori intense apejuwe gẹgẹ bi pe enu awon ti won je progressive gangan ninu egbe oselu APC pe enu won o to le mo won si lenu ninu mimo se ipin egbe mo pin bi ti wuli omo ni ipinle Oyo won ton wa fi gbita lori bo ti je pe gbogbo awon ti je adari egbe ninu egbe oselu ohun won e je won nipa ninu imo se ipinu egbe oselu APC ni ipinle Oyo won ni awon egbe ohun eyun Central Progressive Conference ninu egbe oselu APC ni ipinle Oyo won ni won ton wa benu ate lu ti ase apejuwe gege bi bo se je pe awon ti won lawon je conservative gangan ninu egbe oselu APC ipinle Oyo won ni enu awon to le mo se pe ko si dun awon nu won wa sala yoro wi pe awon wa ro mi lengbe awon me egbe oselu ohun o lati daabo bo in to je imo daayan mo gege bi progressive gangan won ni e daabo bo won ni se egbagbe wi pe awon baba nla wa to je pe won gbe eyin ilana progressive ohun ti an gberu bi oloye oba Femi Awolowo Alhaji Latif Jakande oloye Bisi Akande ati oloye Bolage won ni gbogbo lana ti an fi kale e ma je agbagbe e ma jo lo si oko parun won ni won daabo bo ki kan si le mo tesiwaju ni agbon be egbe ohun ni won wa kesi gbogbo legbelegbe loye ninu egbe oselu APC ipe egbo eja sira wa ni osusu owo o gba won ta won je true progressive gangan eja do siri mu leyo kan ka siri daju wi pe a nda bobo egbe oselu APC awon wa nda bobo ilana danimo gege bi omo egbe oselu progressive gangan saju eto dibo gbogbo odun 2027 won wa ni ewo seri gbogbo gungun ele ti nbe ninu egbe labenu eja won yanju re o won ni conference ohun ina wa ro gbogbo awon egbe oselu APC ni tibutoro ipinle Oyo ati ni gbogbo gusu iwo oorun orilede Nigeria bi ego eje yi kaluku kan pa nkin kan ba mi ja iwo ju mo mi oju re ti dududu won ni eja pa gbe ti o eja ajo sise papo fun ijawe olubori are Bola Ahmed Tinubu baba di odun 2027 ba kan lewe to je pe egbe oselu APC ni ipinle Oyo won ni yo dibo yo wole tayo saju odun 2027 ele tan wo lo kan o
1: oh o tun di tarata ipinle Oyo ti a na la tun wa o won ni edi ti se oludije labe ase egbe oselu Africa Democratic Congress ADC dupo gomina ni bi eto edibo to bo lona lodun 2027 gbogbogbo to kan ipinle Oyo oloye Adegboye Gata Ofik Adegoke FCA on na lo mo ti kede onimo ero aderoju oludayo salako gege bi eni ti o dije gege bi igba keji re ni bi eto edibo gomina eleyi ti o waye ninu odun 2027 ni ipinle Oyo o bakan na ni iroyin ohun tun fi idi re mule wi pe oloye Adegboye Adegoke tutu tawa gba iwe eri gege bi oludije labi ase egbe oselu ADC eleyi ti awon eyan tin reti lolu ile egbe oselu awo tin be ni ilu Abuja lojobo Thursday eyun lana ninu atejade to to iko niroyin lowo ta si lanfani ati ma ka se ti gbo yi lati odo iko eleto iroyin si oloye Adegoke lo je ko di bimo bi pe ninu iwe ari eloyi ti won gbe fun oloye adegboye gata fi ka degoke lolu ilu lawa ilu abuja lolu le egbe oselu adc won ni ki se iwe ari lesan o iko ya gba ma gbe lo won ni won ni ko to di pe won gbe iwe ari awule oloye adegboye gata fi ki lowo won ni eni ti se alaga fun egbe oselu adc senator david mark to ti akowe agba ni rauf aregbe sola won buwo abuwo lukasa gbua won gba won buwo lu tan na wa gbe fun oloye tafik adegboye ka adegboye ga gege bi eni to je oludije labi ase egbe oselu adc e ti iwe ofi to so egbe ohun to so mole to si fi han pe ohun ni eni ti o dide jupo labi age ase egbe oselu won ni bi eto idibo to nbo lona lodun 2027 won si tun je ko di bi mo pe won se eto idibo abene ninu egbe oselu ohun o ni agbon ojo osu ka lodun 2026 won si ri daju pe ohun lo dawe olubori eleyi ti won si fowo re soke yi pe wo lo lo re dije o gege bi osoju wa dupo gomina ni bi eto idibo to nbo lona ni odun 2027 ni ipinle oyo labi ase egbe oselu adc won ni nibe na ni oloye adegboye gata ofik adegoke lo ti se lalaye bi pe onimo ero aderoju oladayo salako ni o mo je igbakeji ohun ta wo jo mo dije dupo omo leyin kristi ni won ni omo bibi ilu saki ni lati ijoba ibile saki west local government ni ipinle oyo abi ni ojo keta osu kejo odun 1979 won si ni eyan takutakun ni salako eni ti o mo n to nse to si ni ogbon imo ati oye olopolo kipe eniyan si ni ohun na lo si kaju e lati se ise eleyi ti o wa nle yi ni won se wo fi to ni lati saki na ni won ti mu eni ti o dije dupo eyun gege bi igbakeji fun oloye adegboye gata ofik adegoke labi ase egbe oselu adc ni bi eto idibo to nbo lona lodun 2027 o ti ni ibuwalu gege bi onimo ero pelu ajo ohun lodun 2019 eleyi ti won so bi pe o peregede o fi gboro jeka o mo ise ohun lamodaju oju re si musasasi won ni salako lo jade nile eko giga ifasiti ladoke akitola iyen ti be ninu ogbomoso lodun 2005 to si gboye imo ero ninu ise to yan laayo won ni bakan na oni won tun se lalaye o wi pe eni to kaju e o na ni won ma nfawo re soke yi pe iwo na lo to si lati lo re se igbakeji oloye adegboye gata fik adegoke ni bi eto idibo to nbo lona ni odun 2027 labi ase egbe oselu adc eleyi to si se lalaye yi pe won wo pin ni gbogbo awon ekun idibo tin be ni tibuto re ipinle oyo ni won se ni saki lokan lasiko yi lati lo re mu onimo ero aderoju oladayo salako wi pe iwo na ni kini ohun to si o eyi ti won si ni gbogbo oro e to jade ni enu awon ti won je oloye ati adari ninu egbe oselu adc lo je oro to mo yan lori lenu eni ti se alaga senator david mark ati akowe agbe ni rauf aregbe sola wi pe tafik adegboye ga adegoke on lo moje ti awon fowo si ti awon si fun ni wi eri lati lo re dije dupo gomina dabi ase egbe oselu adc ni bi eto idibo to nbo lona to ba di odun 2027
0: oda iwe royin the punch ni ahin nibe na tin fi oro lede o wi pe ijoba apapo orilede nigeria lojobo thursday je mo ti salaye oro wi pe awon o se agbekale ijiroro awon odo iyen national youth confab eleje ni yo mo waye o baba di osu kewa odun 2026 ninu oro re alakoso fun idagbasoke oro odo nile yi iyun ayodele olawande ina lo mo fi oro na lede fun awon oniroyin nigbati won se ipade eleje pede presidential communication team ni asoro kinilu abuja o won ni imo fi ikede lede ohun lojobo thursday won ni na lo mo waye leyin odun meji ototo eleyi ti are bola ahmed tinubu to ti kokko fi owo re soya wi pe awon ri daju o wi pe ohun se agbekale ifarakira pelu awon odo lati je ki won so nkan ti ba en je won logun lo kan ya won o won ni se igbagbe wi pe ninu oro apileko imo bo mo nigeria soro ti ayajo ojo ominira eleyi ti are ba mo nigeria so lodun 2024 in lo ti salaye oro won o won ni awon kan le mo pe kile ni ti oro won wa pe to bi di asiko yi ke to le be se ijiro ran fawon odo won ni ojo pe ijoba mo ni tori pe awon ofe je ki awon oloselu ki won kowo bo bi an ti kowo bo eyin imo si amulo ijiroro odun 2014 to waye eleyi te pe ni national confab to pe ni gbe gbe yin won kowo oselu bo kini awon osise se mo nigba ti o mo te waju na ro re oni se ri ijiroro ta fe se ke se gbe awon yo kan mo bata yan kan mo se my name is kini kan avatar photo ti kaluko kan mo soro ti e bo dun mo re lenu won ti o si nisin kankan yo yato oni awon ofe ruyun awon eyan soro a ni ifarakinra loju ogan igbese to ba ye kan gbe lori gbogbo awon omo ta won yin ti ba ori ijoba orile de Nigeria oni won bere si ni mo gbe igbese akin lori eni o oni e wa mo wo ifarakinra hun ori bi ose meji ini e waye o oni awon okoko bere re pelu abala imo se ifarakinra jiroro lori aye lujara iyen virtual consultation oni leyin eleyi won wa ri pe nilu Abuja gangan ifarakinra wa waye nbe ijiroro waye nibi to ye pe ni ekun dibo kokan iyen federal constituency kokan ti nbe lori ilede Nigeria won mu eyan kokan be to ye pe awon eyan to to 60 o le ni 360 federal constituency na ni won ti mu eyan kokan oni ko wa ni mo be o awon eyan mefa ina ni won soju awon omo Nigeria ti won be ni le okere tan na wa le oni intensive be jiro ni lori nkan mefa pere ni oni lara re ni lati di isakoso ara re ni lati di oro aje eto eko eto imero nto to je mo yipa doju ojo ati eto abu orilede Nigeria

swanu mo swanu mo swanu o ya di alo gomina ipele abia alex oti lomo ti se lalaye pe olorun mo je ka ma ri ni paul wi o owo ni tohun o owo le je baba asale fun yan ninu egbe oselu lai lai tabi pe ko n wa je gaba leyan lori nigba ti ohun ba pari sa tohun lodun 2031 ojobo thursday yin o lana lo soro ni umu ahia lasiko to n gba lejo enikan to ti fi igba kan ri je oludije dupo gomina labi ase egbe oselu social democratic party sdp abileko ngosi johnson tuku enewe ati awon alati leyin re ti won wa lati nu egbe oselu lebo nigba ti gomina ohun ti o mo salaye oro lo oni che ri eto isejoba rere to moyan lori nlo da fun adari tabi eni ta ba pe si ipo alase lati mu ba awon eyan re bi ohun ti

0: de nse fun awon eyan ipinle abia lowo lowo bayi o oni be eyan ba wa kuna lati se eto isejora rere aje bi pe nkan ti se irufe oni tohun yo soro fohun lati tun wa boju weyin ko nwa lo re mo lale eni to ba gba ipo lowo ohun lowo bi pe bo ko se sere tori pe ohun na fi aye gbe eni kan ni lati je ki won je baba asale fohun ninu oselu bo ohun lo won eni kan ti o gba ki eni kan je baba asale fun lowo se ba gbe ara re kale gaga bi baba asale fun eni kan o ti ni ohun o le seru re o olohun o ka mo pada si GPT o lori oro to wa nle yi o ohun si mo nti ohun so ke so ro ahan lasan ke si so ro yeye bi ti wu ko mo o oni eni keni ti olorun ba gba laaye to ba fun ni agbara lati gba epo li eyin ohun yo lanfani ati joko yo ronu papo awon o ba jo se ijoba wi pe bo se fe sere bo se fe sere na la wo lo ba fowo so wo po le lori sugbon ko n wa se tan ko ton wa joko gege bi eni ti o gba po lowo ohun ko n wa to pada ko n na mu wa ko n tun wa ma so fun pe o le se ba commissioner merin lo ye ko ran meta ni mo ri meje ni mo ko le lowo nibo ni awon to ku wa o ni ohun o le seru re ni tohun o tori e lo mu ti se so nisin pe bi olorun ba le se ti ohun ba tun wa lori ipo di odun 2031 eleyi ti ohun gbimoran re yi gbogbo n to jo ma nse baba asale fun enikan ni ndi oselu ko si n to jo ohun ni lanfani lati gberu fe igbese be bi ti wu ko mo lohun na se so lalaye o fun eni to wa se abewo si ohun ipe kikaluku lo re joko ara re ko mo ohun ti o se fun awon eyan re ninu eto isakoso to ba fe gunle dupe ko wa ma lo gbase lowo enikan lo won ni ohun ti o da gba ni ko lo ko meji ko da na ni o si mo je
1: o da je imu yi na ferefe ni ayin won ni ile ejo kan ile ti won pe ni International Chamber of Commerce Tribunal ICC ele to bi di kale si du Paris no rile de France won ni lomo ti gbe idajo re kale ti o si je wi pe odo rile de Nigeria in l'office o ninu ejo kan ile tan kan pe Nigeria wi pe awon fe gbowo ele to to billion meji o le die dollar $2.35 billion lowo orilede Nigeria wi pe owo on la won fe gba o iyun fun ile ise Sunrise Power lori imo ise agbekale iyen Mambila Hydropower Project nibi ti won tin pese na ba nile yi nigbati won mo gbe idajo kale won ni ejo ti awon ile ise ohun pe won ni o fe ge ni ko lese le pin nibi ti wuli omo nibe ni ti wa ni koda awon gbe idajo kale pe gbogbo owo ti Nigeria fi se ejo a wo balu a pada won ni ida 85% re 75% ina ni won ri daju wi pe won da pada fun orilede Nigeria leyo re yin ni Are Bola Ahmed Tinubu lo wa fi oro lede wi pe loko ijoba orilede Nigeria mo dupe lowo yin o gbogbo eyi te ri daju pe ba wa sejo yi te je ki awon eyan ti won ja ikoko agegun jeran ti ejo mo Nigeria ti won lo le de apopo pelu awon eyan won ni le okere te je ki won ki owo bo nu apo Nigeria kan ma kowo jade nbe nibe lo ti wa ndupe o lowo eni ti se amofin agba nile yi eni tun se alakoso fe ka eto dajo Latif Fagbemi ati gbogbo awon ti won wa ni ile ise ka eto dajo ni orilede Nigeria ba kan lewe lo ni egbo eni ti won pe ni obirin Elizabeth Oga Gross ati ogbeni Tolu Obamuro won ni ko wa awon ati awon yoku mo dupe lowo yin o ti e je ki won ki obebu apo orilede Nigeria kasi mo ku wa lowo lo
0: ko wa jabi ti awari mo fun ti owuro toni iwo ko yi elewo ni se mo fe mo ke den sare mu eyi ni se won ni won mu nkan to je mo egbo agbo ibile ni ipinle Ondo won lawon eyan ti won ti gba bere orun bayi won ni tin lo bi 19 49 ti won ma nse sinu ke wi pe bi o se rire ti o duro ti o ni wale won ni gbogbo won ran won ran
2: e pe yo duro soke ko duro wa
0: ko won ni ko duro soke ko duro wale ko je ko wale won ni gbogbo oyun ti won po lowo ti kaluku mu won ni eleyi ti won ti ijoba ibile meta ototo no ti fori ko bayi o awon eyan ti won ti wa ni roku yoye won ni won ti le ni adoje o ki kaluku sora re o ni awon nkan ti a ba fi se
2: mo iyan waluki na mo se ko kira ni
0: ore mi je ku mo je mo se
2: si oda sinu ki
0: ko tete lora
2: ni wo ki omi si go
0: mo mu o mo mu die ni a mo mu die die ni akisari ti o Jerome aki pe oku wa ojo ibi toni igbodun ojo kan na ni yo je o gbo wa ah sari ti gbo ke kan

lo se nkan ti isoju lowo o lo fi je gugu awon document yen gugu e lo peye nkan ta npe structural decay ko si nkan to nje be te ba wo opolopo oja leni won ni joba tun gba katakata de o ni fe wo won danu a ma npe kini kan ni mosu e ma dedu kan leni e ri po tutu dola won si ko 2x2 o to didide pelu ijoba ti abadowo po standard ti won gbe fun atajo sign bayi ni ko se ri layout e wa road network e wa so pelu ijoba lajo ni

ti oga wa honorable Oyebola Okusanya ti won je chairman ko si da nda po koko gbugbo e se lo dede ni na fi pin ni PPP so mo wi pe eleyi ma se kini o ma le fi eni kokan wa lokan bale pe ki se shop ti ma ra le ni ti won dola pe ah e tun kuro nbe o gbugbo iwe ta fe gba gbugbo e lo pe iwo to fe se investment o da iluju pe to ibi to fe kowo si iwo to wa diaspora ni iwo to wa Nigeria yi ni wa ri pe owo e ko se kini ko lo gba tu taba de debe nsin ifokan ba le wa nitori pe won mo wi pe isaru mo je opolopo jana de nta nbe awon ti won ta ohun tenu je awon to nta nkan rinse awon to nta so na aso igbalode ko si nkan to n fe me ti o ti e wa si tori e ba pe ni ultra modern market mo fe lo si ilu oyinbo na ni awon lo fe ba mi se ticket gugu e lo wa nbe e je ka tara sasa ka ma bo ni temi dire ultra modern market shopping complex to wa ni wema bus stop ni Iwo Road ni ilu Ibadan legbe SDP ero ibaniso ti e ma pe wa si na ni 08108 182422 08108 182422 ero ibanisoro ti mo pe fun yin yen ohun na le fi ba mi soro te le fi send WhatsApp lati ago mejo aro si ago mefa role en to ba fe wa ba mi office mo wa office en to ba fe pe na e le pe te ba de fe drop WhatsApp message yen wa on te ba send WhatsApp message adeka ada yin lo e se mo dupe

0: melo la ka lara anu olohun
1: istamo ni lagelu
0: lori igbese aye kaloko
1: omo na testify si
0: ope siwaju laaro ye supa ni nkan to po ta fe biere lowo eledumare lori eto yi
1: to nkan ni logbon
0: oba ti o doju ti wa latẹyin wa ma doju teni kokan wa lori awon ibere wa DJ Spider alajo wa lenu se ge bi amoju ero mona mo ti ya loruko temi ba won jenu aye gbogbo aba iwe mamu latoke dele latoke doke awon afa latoke doke
1: gbogbo
0: aba iwe mamu agba ti le bayi atawon eni olohun eni olohun eni olohun atawon imamu imamu ilu kaakiri loruko won na ni mo fi nki wa kaabo sori eto fun ti toni opo jimanu aye o lagbaro lo
1: baba
0: iwe mamu lati lu ogbomoso imamu ilu oyo alaafin grand chief imam ti lu eruwa atawon eni olohun bebe gbogbo aye to olohun fi kaluku to fi ta koko si gbogbo eyin te di esin olohun ba te di opo na olohun ko dagun ko ma yo kaluku wa nse ko ma lo won ran wa nse o je ka je dojo ale o si ma fi da wa laarun wala haula wala quwata illa billah
1: ilaahi
0: fa koko yi pe gbogbo abi amo aye pata
1: to
0: adua kan be lori eto ilaro itajo se kan emi ati yin oni sonu nu aye ayajo ojo nla lojo jima ijejo
2: ti rain of the mix
0: ojo to lohun dara ka to lagbara ni ori na baba wa nile ibadan ni aye to tun je ololufe eto
1: yi iru olohun eyi oba to to olohun
0: idi omo nla nla meji ototo jade labẹ orule won lojo jima ijejo awon ti ki jima ati awon ti kala asare kan be ninu awon omo na to je pe mo ba ni ro lo nse lowo ni ilu lo Kwara State o kan wale
1: oba
0: to kala asare koja lowo oro le o kan pinu lati wa ra nkan ni mona ta to lodo bi mo se n soro yi awon gindi olohun mejeji
1: mo
0: je gbon ti le logoji odun
1: suba mi fo ba olohun ki ta won
0: ro de ti pari iwe eleyi to je po n saf lowo bi mo ye n soro ya ati buru nkan kan lori awon mejeji gbogbo abi amo aye pata ajo bi olohun fun won lori eto ilaro jima ajejo ni won jade nile ti o ba di jima ojo mejo loni amuroyin ayo wa lori eto yi olohun ko ti da won pada sodo awon to ni won layo ati alaafia gbogbo aye to ba ri ki won wa bo tile won ko ha to nu aye kódà bo je koro aye ni won wa lakoko ta n wa yi olohun ko mu won jade layo ati alaafia o si da won pada sodo awon to ni won kẹni kọọkan ti wa naa ma so won nunu aye awa naa ma deni ti o jo deni awa ti loke
1: olootu aye olufarati alasepe
0: ikun latako yi
1: ajagun segun ti kiki seun
0: laaye ti wo naa wa ba wa se asibu naa lo wa ni mani waki ba wa se mọkanla mọkanla olohun ko wola oye onka ori ti o se laaro yi awa gan o le kaye won tan wọ́n ṣubú ṣùgbọ́n ọba tó ni wọ́n mọ iye òǹkà tí wọ́n jẹ́ àti iye tó ń ka yẹn ó padà jẹ́
1: aṣọ ló ń sá òǹkà
0: ọ̀rẹ́ àjùlọ rẹ̀ hàn lórí gbólóhùn.

0: laye oni kimi pele ana ponu ise pari lo allahumma amin la hawla wala quwwata
1: illa
0: billahi la ilaha illa baba wa tokun awon afa eni olohun oba meta kan awon ni won so oro to si pe oro won tin o jo mo bakan na awa ma fi kini ati keji a ma fi gira won ta le ni alakoko afa wa ahmed buno ambali ati afa wa ti won pe ni lukmanu le hakim awon baba le yoruba won ni anabi olohun oba ni awon baba wa toju bo won ni wali ye olohun ni mama kana bo se wule ko je eni olohun sani
2: to
0: ba yo jenu mejeji eni olohun sani wule olohun ni eni kana wa ba won da si won pe ni imam shafi ora amete tan la wa fe gbe yewu lukmanu la hakim so fun o ma re njo kan o ni ya bunaya iroma mi inni kodimarari tu ala kafiri mutiri lopolopo gba mutiri gusu mutiri ariwa mutiri ibuyo orun mutiri ibuyo orun oni kodimarari tu ala kafiri gbogbo gba ni mo rinu aye Fasta vadi tu mini hon thamania ikami afa yewa ni mwan safani iri si mori iri anisonu iri anidamu iri to similan fani ini mori mwan safani inkame jo mokongma lara inkan iri ti mori uni inkame jo mwifi wasan fani mbe kini ala koko aba watokon uni onsofo mare kwe Idha kunta wahadaka to ba wa ni woni kan la ilaha illallah fa fa fi kolibaka so nto ma fo kan re ro alaji wa tokun so nkan ti o ma fi okan re ro o jade iwe tan ko rise o joko ni kan na lo da joko o sa ro nani abami omo ni won fi bu elomi omo omo fi n bo elomi o wa lo takete o ni kan wa da joko ini wa nrunu ise bo ni lowo elomi n lo lo takete si ini nrunu afa ni oju ti n pan isin re kiyesi aponku apon lani idha kunta wahadaka to ba da wa ni wo ni kan fa fa fi kolibaka ma so nto ma fokan re ro oni ngba ta ti ri kan se kan ka ro pi ka pa nginu ka pa ti ka sa ma lo be baba mi olo da nkan je olo pa olo da nkan mu olo be sinu odo abi o fi nko loro o fi sera re lo se o wa gbe mimi alaji wa tokun anabi to wa di jogbe ndi alkiyama iti enu fi ngora re o na abi n to fi para re o ina ni wo gbe wa fun jogbe ndi alkiyama ti o ma fi se kini o ti o tun ma fi ku ko elekeji oro ikanu awon jogbon no ni afa kan na tun wa tun dasi afa elekeji ta so ti won ni o ni idha kunta fi salati to ba wa lori irun fa fa fi kolibaka po kan re po si irun to n ki abami elomi ni o ma ki irun lowo ago kan dun garara baya message kan wole message to wole o n fo kan ro pe enikan lo n fe send egberun marun abi nkan kan si ohun abami awon service provider awon send kilo ko re nje yewu ti o yewo lori irun bayi emi lo fi se pe kopo kan po si irun tin ki era kun bo lohun si da lohun afa ni idha kunta fi salat to ba wa lori irun po kan le po ko mo po lohun ba re ni o n ba se kini o ilo n ba do wo po e ja bo se le keji afa ni idha kunta fi tariki to ba wa laarin awujo ibi to ti ma ri awon eyan lilo bibo awon eyan laarin lilo bibo awon eyan to ba wa laarin re ta bo wa lese opopo na ta bo wa loju ona ta bo wa nibi kan fa fa fi aina ka afa ni so nto ma foju re ro nto fa ma foju re wo afa ni o ma so abami ibi tan ba ti fe gbo kada le lomi ma du sin ti e ko le ba ma riri kuri afa ni inna samua olo ni inna samua wal basara wal fuada kulu lai kakaro ane wa suula olo ni ten fo kan yin ro in ten fe ti yin gbo in ten foju yin ri olo ni gbogbo e patapata la bere lowo eni kokan yin o to ba dawa to wa laare awujo bi to ti ma ri awon eyan lilo bibo awon eyan afa ni son to ma fi oju re son to ma fi nto ma fi wo wa idha kunta fi majalisinasi ti won ba wa pe olawujo awon eyan e pe baya ko wa da soro fa fasilidhanaka afa ni so ahan re aba mi atokun ahan ahan afa kan soro gangan lori enu nijo kan ahan afa ni so ahan re won ni e lo pe aba lagbeja wa oro teyin o le so ye oni oba yin boloju toro e lo pe wa aba mi oro ahan I lo le obirin mi ku le oko Onemi omo le gba 1 million loko mi fun mi lowo nje ta ba fe se be kuda itun je be ojo keji en ti sin so fun ni egberun mewa loko ti en fun ohun wa wo iru nu ile ti enikan ti fun won ni 1 million naira ohun na fe wo be baba mi bo se gboko mo lowo niye ile oje kelomi ile ojo je dale mosu ni le baba re
1: o
0: pada lekun di eru re afa ni to ba wa laani awuju eyan fa fasilizanaka afa ni so ahan re o ahan ye na ni o telu mi ba fe ba o ma re wi oro odi gbolohun odi afa mi olohun lo mo ye ipe to ti lo laaro yin lori ko fe ba o ma wi wo me so fe se gba ota re ni ba wi ni abo mo gangan ni ba wi fa fasilizanaka baba mi ipe ti omo ba si to nbi ba se lori omo o le ma se le o le ma se lo jo na o
1: no
0: won lo luwere ke ja lojo baba mi igba teyan ba wa fe ma je ro mo o ti gba gbe pin pin ina ni o pada sise baba kan iya kan ni jo kan baba mi atokun o se pe fo mo re o bo mo re winu le eni kankan wa lekun le ni o wa ni amina lekini ami lekeji enu kan se ami leketa ni enu ba ni ta lo sa mi nbe ye iya on ba jade baba mi ko to jade tan enu ti disappear won re ni o iru epe to se fun eni o omo ye awon agbalagba awon onitan won ni epe jokini ana o si ra bajo lori omo toro omo ori bi kankan lo epe aba mi ahana ni o aha afa ni fa fasilizanaka afa ni so ahan re tori pe ahan re o ni kamufili ma ko biri gbogbo awon ti le se gaju lo ye ke se ku olodun lo pa won o aba iku enu lo pelomi
1: sababi o
0: sababi iku enu sababi iku ahan
1: sababi iku elomi ahan ni
0: ahan ni baba mi atokun won ni ta lo wole nsin oni se wa mo ni oni ibi to gba wole ni awon agboferu ni e wa mu wa debi to wa te ba ti re profile die oda e ri e wa so bo se ri e wa so fun wa ni territory wa baba mi in lo gbe lomi de agodi apo si abagodi apo otun ni o kamu filima ko biri melo melo ni awon ti en wo pe ile ti gaju lo ye to se pe ku olorun ko lo pa won
1: awon lo je sababi
0: awon lo je sababi ku won afa ni to bo wa laarin awujo fa fasilizanaka son to ma fi ahan re so o tori pe inna usubanu sori ahan re ye o da ege bi ejo ni lebe lebe bayi to ba ti le so le bayi o da ege bi eyin to ba ti bo le ko se pada saye ma afa ni ya so ahan re to ba fe je ni olohun ikanu awon ojogbon yen na tun wa tun boro hun lo oni idha kunta alato ami to bo wa lawujo ibi to si ye ko ko nje sinu aba mi won gbo nje kini won gbe keji silele aba won wa mu awon ewe won je ma tik nje to ba wu yin be o si tik kini o tik keji won ni ta continental lele yi o local lele yi o aba mi o si tik gbogbo e o si tik e awon people ya awon ba tun gbonje awon ba gbe kini wa
1: awon safa
0: awon safa ye awon ba gbe kini wa awon gbe keju won gbe keta wa baba mi gbogbo e kokan lo si fo ba le yo kokan lo si fo ba le yo kokan
1: o ye ori e je
0: baba mi afa ni to ba wa ni ibi to nje ti surplus tabi won pe o pe ko wa baba wa kan won ni ti o ba lo ba olowo nle won lai jenje ile won tan eye jenje ile tan koda ibi npo paya wa ku eran mefa bi mewa ko si on waju mo wo pe actually paya won gege oni nkan kan le mo fe bi si ola le jo ni ejo kan to ba je nbe kon ni ah alaji eyin le tori yin ah alhamdulillah ti wa okay se ba wa pada ko sinu ora fun a je pe fun ra won lo ti wa ti won na ba tun wa tun lo mo gbadinu awon omo won so pe daddy o wa lo pe to wa dola ma wa kin o jo nkan kan lapo to fun won eko leleyi baba ni atokun ikan no jogbon ye ni to ba wa ni ibi to nje ti surplus so nto ma ko sinu re o bakana afa ye tun wa tun so eh oni magbagbe nkan meji kan isa atu nurse ileika awon eyan o lese da ma ro dada lodo awon eyan laye o nipa awon eyan mo se dara fun o abami eyin ta ni o kini leyin egun lo se kini
1: se
0: lo fi sowo eni ani o fe ni loju se mo ku win dada sa eyin na leyin eyin na leyin ma wi dede eni ta ni o fe ni loju ata lo fi senu abami eni ti eni te fa lowo goke o tun le ma fe nu sile le afa ni omo ro dada lodo awon eyan o se ba wa se dada si o ehe isa lo kayileika iwo wa ma se dada si won pada tori pe oro re da ege bi oro en to se o o da ege bi erugo na fun ni nigba to ba nde erugo na ilu lori ni eni to fun lo nje to se pe onje to fun yen na o to fun ina ni fin lo sa laburu si o laburu pada sodo ni laburu pada afa ni ya se dada sentin sila buru se o mo wo pe bo se gbe omo re kale mommy mi gbe mi kale ijo kejo ti won ti so ko mi tan ni won ti gbe mi kale ele o wa se dada si ya re asuko to ye ko ma je kamala o wa nti ka ba ma bonu o gboro se be iya re sila buru se on tu to olodun ti wa gbe oga abi afa ni isanu ileiki ya se dada si
1: iya
0: re be le ni baba re na baba mi odo awon ebi eni to le eni to sare mu yan julaye ebi ni awon ni o ma dodo awon ebi re kankan to ba ti dodo awon ebi re o yi lowo lowo tabi nkankan iwo ma se dada aye tun ma se tori pe dada to nse ye o da ege bi erugo na fun won ni afa ni la tanzahuma abadan mo gbagbe nkan meji ta so fun otan last ni se o awon kan si la buru si o won wa ma fi dada dipo fun won aba mi atokun awon ti eyan fi goke lodo olohun opo ninu won na ni awon ina ni awon kan ta kayi yi o afa ni to ba wa laarin awujo so n to ma fi enu re so n to ma fi so bi o se ma ni abala ki lohun wi ki la nabi so lojo tite nini ati kini oju ta won afa fi wo abdul salam omo teni olala wali omo lani loruko mi o eto irawo islam sin te siwaju pelu atokun yin lori afefe Lukman omo ti jani baba bismillah
1: Allah akbar

ikani lagelu re lagelu 96.7 FM oke gajoke ile fufu bala velele ni le badon wati ma gbo se ka se opo leti re ni se ko po leti yin ni ka se ni kani lagelu ati splash 10

0: e ka bo pada mo so fun yin pe ka ise lori eto yi 50,000 naira meji eh la file lori eto yi ni isin meji 25,000 naira yo kan eyin te ti lo n play e oloyibo mo pe kini kan ni early bird awon eyin akoko te kokko play re jen koko mu 25,000 naira koko ina kele mo pe ki se sere sere eyin yoku na geyin na lo be ke tete lo play e o ti ka ise ni o o si ku 50-50 meji o ya o ku 50-50 meji e ja we ni na boya gbe so wa nbe eh ka ise ni eyin eyan te nbe lori Facebook mo gbo wa ki mo ti ri yin be yeah, we'll be 25,000 naira koko no me oku 50,000 naira meji for the cash eni akoko ko pick je ipele lekeji si ba ti ipele lekeji bayi o yan gbe bi o ba wa gbe
1: se awon ton se rere to se kari laye o
0: o da ja o boya yo gbe o ye ko gbe le na ti o ba ti gbe bayi a delete enu e meji ipele la nfani gbe eyin e ma lo be ka se eni *347*1004*2#. E ba ti play ni isin laarin iseju bi 15 or 20 minutes ma pick e bayi. Ele yo mo gbe ibo lo fi phone si. Ayayayaya. Iwo di phone ba pari pelu 5897. 50,000 25,000 la ni wa gba bayi. Kini ti bayi na. Tori pe mo ti se dina. Ki n gbe lele keta. Meji lo ye npe o. Mo ka wo ke morning pe kini si ona kini se ipele kan si. Kini kemi na tara bi amo je ipele kan si ti o ba ti wa gbe bayi.
1: Ikorawi
0: ijo bi mo ti ni isin te ba ni pe eni to wa friendly ju ka se eni n to wu pe ko wo ma di apo le oko kan to wu ka se eni e ma lo me hello hey bari pa is it a good news hey ya tin charge eni o play ka se o lo o fi phone to ye ko mo gbe extension ko mo gbe rin ka kiri nu ile ki se power bank o extension ni o lo west extension to gun ayayayaya eh ko gbe to bi wa delete e ko mu mi delete e ko mu 25,000 naira mi e ma lo be bayi ti mo se nbe lori eto yi 125,000 naira na ni npin ti ka se ni o e ma lo be eyin te nbe lori Facebook mi mo ti ri yin ki lo pari number yen na je nwo
1: eni se rere taaye
0: pe number kan pe number yi pada o so ni ah o pe pada olohun mo yo bayi o hello
2: hello
0: hello samo ti pe yin ki lo sele mo wa injection lataro e pick e
2: ejo so se tan mo ba so so
0: benga loruko mi bole wa tetele
2: benga ni mo wo
0: se ma de gbe mi mo n to mi de mo n ti ya o ya to
2: ni mo nwo yi eh tori be le se wa gbe call yin lataro no ko si kini screen
0: yen o ha da
2: ti gbe se call mi na npe yin lemi na npe yin de wa ri o ba mi to o ya to mi dia concept bayi
0: eh iseju kan lo ku wa di fe divity number yen ka mu mi e play ka se abi
2: beni sir
0: e ya lo tu phone ni se tori jode ba je 200,000 yo mi le
2: okay sir
0: ti gbo mo kan ni check yin ni boya phone yin sise ni ti gba ka se ri
2: ato is now year 6 months right
0: eh igba te to wa fe pick e ni isin phone yin to wa fe se bakan a di fe delete number yin
2: ah olorun ma sa be ri nkan bayi
0: ni isin 25,000 naira e ti gba bayi 25,000 naira akoko nu mo kin ko rire customer care ma pe yin se gbo mama baba a pe yin e seun olorun se mo sise enu olorun lo ni ko je pe other side lomo ya fe wa ko to rin de bi a ni pe nbe lori kini to ti gbowo le pin a o dabonu a ma bere pe it's a good news
1: o ma so pe

0: ajẹ n wa awon yoku tin be lori Facebook ti lagelu efe e ti kimi pe bo kaabo abi
1: tijo tijo ni o wa tijo tijo ni o wa tijo tijo ni o
0: Felicia ni ke mo reyin na ariwo lola ye mi mo rin dara mola matida fun mi layo mo reyin na ola ni pekun gafar mo ri yin e duro ri ko fowo ola kafila ti mo reyin na mo dupe ogun Abiola Akinwale Abosede Adisa Daniel Idowu fe na te mo beru Nana T mo ri yin e duro re it's Felicity Joseph mo reyin na awon eyan ti yapa Yaski sibi Akinboye Suzanne mommy mo ri yin gan ni oya Godri Abiodun Fatai mo reyin na

0: ọmọdọmọ mama ba ya oniru mama mama lẹyin na mama mama e ku le ma se ba facebook la nka yi
1: saidi mi
0: tori wi pe orin lori korede o
1: ti je saidi mi
0: ẹyin te n gbadun wa te n gbọ le se radio lagin
2: a fi daya bi buji
0: e teun teun
1: ti saidi mi
0: o ye je n je ayin si
2: mi ba wa kada
0: e mo gbagbe kaise e o si ku meji 50,000 naira meji fun ti kaise e ma lo be e ma lo be o le jeyin o ni friday by smiling lo ye ke wa
2: iyan ni pe bo sori goito sori goito ko sori goito
0: e mo pe friday to ba bowo lowo eyan
2: ori goito
0: kin lo mo nje na
2: goito
0: da mi lo na friday to ba bowo lowo eyan good friday ni
2: ati bi pe ta won temi ba fe se siya no ma fowo so ya orin wa ti je
0: 500 naira pere
2: leleyi
0: ton lopolopo fin cash out to buy lotun ton cash out lo si
2: omo
0: segin to mu 50,000 mi ni
2: iya
0: je ni suru fun e na e play e die star 347 a se n so to elomi o ti e try e rara

0: foko mo fe mo fun yin ko sa pa imo ni
1: to mo pe bo se ma wa ri ni
0: abi pete doje baba lere pa imo won ti clarify e bayi oni lo to agba oje ni pete doje o gan pete doje yi ki awon ati e won o si ni sawawu nipa en to dagba ju npa en to rese wo ere cinema o awon tin sere cinema awon tin be nbe to di pe pete doje o bere tin se cinema.

baba yi so sibe won ni odun 1958 awon ti bere baba yi 86 years in baba yi lasiko yi olon ba je ko olon je ari won pe 1958 la won ti bere si nse cinema soro gigi ba si gbagbe podcast ti pe de loje to se won ni 1962 baba yi lo si pe soso baba yi lo ni 1962 lo nbere acting ninu gbogbo awon eyan tan se acting ti won ba dagba jo lo tan bere saju nkan bota ke won pe yan ba pe soso yo ri soso ma be iso ti wa jade pe no to agba oje ni won ba se nwo 4 years awon saju awon tin se cinema 4 years keyin to bere jo wa ma to yo so je ki history ko wa nbe ma wa so yo wo bo se ri ami ami ami olohun oba tori wi pe kemi le gun o baba loke na ko ma se bi kan pa kan eyin eyan tori pe olohun mo je ari ni oni ki se ton ki si se ipin ton oni je ton lai lai olohun cover igbeyawo ohun lo agbara olohun baba ti un ti o sele lagbara olohun teyin eyan ro ko ni sele ale ro pin soro yi toyin abraham ni o awon eyan so kaakiri pe ah toyin ni isin o da be ni pe ohun atoko re nkan kan ti darin won ti daru igbeyawo wo so ko lo daada mo won ni koda gan toyin pe o ti kuro nle tan jo nbe o ti lo sile ti e gangan to ese ra mi ba ni olohun oni je o igbeyawo ohun ko si nkan kan ti o se o ituma si pe eyin faster fosto kile n wa na e wo seju akan abi e mo pele ti omi won pele di ye won pele di boyin le mo li si je le si je mo sojo bi won si lo pe to ni alaga ko wa akorin fun li si je en to pe to ni alaga nje mo e mo abi en ba men to pe to ni alaga pe ko lo haya pe ko wa akorin fun li si je se ba ti mo e je mo lori facebook wa

0: Salus Mbadan, l'on fait le merengue king. Tayololu akade currency aje patai di safacos ojo ketan den logman osu kesan ba se o ago mewa
1: ni gbe ti aye ifokan bale ti mu eda gbadun ise to foju aye se alaafia o si igbadun o si idiri yi ti oba oke se si agbe kale baba ibaruba to si fi oju tu ewe ati epo ati ba ti lo le won lowo agbaraga da okuta ogun ibile ti koju awoka arumale egun lapo egbe ifupa giga eyo aseju abi ko mo korin o ma mu na lo gbari lori ise enu ile airorun sun dede bi eti ba nwoye abufe ma se gbon yin owo kan se kan o gbodo ma gbon riri abi ki nkan ba rin kiri are niyan ara tita abi ko yo ma ko yan loju aya si le ma lu kikiki o tope lodo baba ibaruba oba isara iyana UBA bank ni mo lete ni badan leyin le baba deribu gangan adoju ko people's gate grammar school 08033881008 abi 07018211111 irinse igbalode la ko fi sayewo fun yin alaafi ara wa ko ni gbon danu bu bi elubo
2: Lagilu FM 96.7.

0: agent duwo ka ise mi 50,000 naira mi tun leleyi okunrin ni o gba ni abobirin ta lo ni 50,000 naira yi so e se play ka ise na bo ti play ti pe hello
1: hello
0: hello e mo ka ro
1: godi
0: da ni baba
1: o ya to
0: e ti mo yan e mo yan ba igbale play ka ise na
1: Eh,
0: se ti gba ka se ri.
1: Baba le kari.
0: O ti pe gan o.
1: Emi ni mo fi na ka sport ni January.
0: Tu ko ri re elekeji bayi baba. 50,000 naira mi tun leleyi. 50,000. Baba o, baba dada. Baba dada. E seun e ko rire. Ami ami Olorun ateyin na. E seun. E seun baba. Is it a good news? Oh ya kai kai kai. O tu ke yo kan fun ka se e.
2: O se wa jare ha.
0: Bo e je ki fun yin ni elu iseju melo na. E fun yin ni 5 minutes. Dare mo lo be star 347 star 1004 star 2 hash. Ka se. Eh sare lo be.
2: Ori mi.
0: Oya ni sin bayi.
2: Ba mi se taye ba mi.
0: Nisin bayi o ye ja wo bayi nisin bayi je kin si ojo opo le fe yin eyan o ye pe wole lawon royin te ti gbo 0912370 8675

0: mi si wu dada tu mo si pe ti miss mi lo to ni e na miss yin olohun mo ka pa to ka pa ta wa dati emi mo miss for lake mi miss for lake mighty gan ojo wednesday ni wa pade wa abi se ko ye miss e ni Hello.
1: Hello,
0: ma. Hello,
1: Seun. Lord, afun yin.
0: Ami Olorun, mama.
1: E pa lode.
0: E seun, mami.
1: E ni la lode adua yin ogba.
0: Iya Dasola.
1: Eh?
0: Kai.
1: Odun ni di yin.
0: E seun iya mi.
1: Hello, mi.
0: Ami Olorun.
1: Ah, mo ki yin o.
0: E seun, mama.
1: Aga ni omo ya legudi.
0: E seun o, e seun. O sori re, Ah, kini na, bobo eh, popo. Hello.
1: Hello, ya je ko ni lata bojo o.
0: Ajo ke nko lata bode.
1: Ajo ke wa o.
0: Bo lodo yin, bo le po bayi.
1: Ah. Awo wa mo mara koko je afara da o.
0: Iya. E seun.
1: E seun. Ko lodo ami mi ra mo ri
0: o. Ami o.
1: Ami ra le de o.
0: Ami o, aunty mi de.
1: Awo ka lu ku ni igbe to le
0: o. Ami o, aunty mi de.
1: Anti mi kobita
0: de bayi anti mi kobita kilo se omo ya fe se o ni fra anti e dariji

0: Oh yeah, hold on. O fada ben bi o fada pẹla awon atayele ta ti lo lorisirisi pẹla awon orisirisi ogunfe be ba fe fi je tinu eran lorisirisi be ba fe fi je o ba wu yin ni o amala pẹlu gbegiri pẹlu gbogbo nkan to da kun ta yi mata to kabi tire kilo de to mi to senu
1: mure mure won je to wa nle lo nba mi lera won je ipo sawon yade order gbogbo adun je ta ko wa le
0: Oya
1: ma order ngba yen o emi na gbe igbo wa o igbo atewa mo de fi mo gbe ewa ti dudu iyen na wa nle bayi
0: Oh, ba fe je jasun.
1: Asun.
0: O je meja.
1: Ba mi ki wa bi ba. Ko si nkan te le fe.
0: Omo ya fe, kini wo fe je?
1: Ko si, ko me so.
0: Omo ya fe.
1: Daddy mi mommy mi den gbo wan le ki le fe je.
0: Iwo ki lo fe je?
2: Imi
0: rest atewa ni. Asun be, be, ba ba ti pe hoyi, e pe hola. Oni ticket te fi wole lapa bi o. So ojo opo te pe sire. 0912370875 0912370875 lati le okere plus 2348142-49106 lojo opo te pe si o oi
3: hola
0: o kan ibele tin pe
3: oruko mi ni adekunle koyum lati unknown location
0: oya mo an gbo yin
3: ku be je jollof rice
1: ati
3: eran chicken
1: ki le fe mu le lori
3: Eleru fu.
1: Ah, padi mi.
0: Omo ilu bo ni?
3: Omo Saki ni mi.
0: Ah, mi ba koko fine ni tele ni. Mo ro pe omo Ibadan ni ni tori chicken yen pe. Chicken ko ya kale je omo Ibadan ni. Te ba lo so pe chicken mo le mo be oye yin be. O de se we.
1: Yo kan yin la.
0: Ko eleru fu won bere.
1: Eleru fu na bere.
0: Poise yin de wa cool. E na mo sere be.
1: Eyan daadaa ni.
0: Eh ya won eyan mo ya fe. Oh ya fi osoju mure o ni malakorin yen fun pe osoju jeje
1: awon to ba mo tutu yen na mo ma buru
0: mhm oi
4: hello
0: hello wa pa bi baba ti pe oi e pe hola e mo se benyen na o e mo se benyen oi
4: hola
0: o ko mi le sin pe yi
4: Eka
1: ta, Fatima
4: Yusuf,
1: Latomi Yale. Latomi Yale, ati ki le fe je.
4: Mo fe je egbo atewa.
1: Egbo atewa, o wa nbi.
4: Baba fi jojo, epon mo gbogbo e baba.
1: Awa ba epon mo, epon mo gbogbo e. Ki le fe mu le lori.
4: Omele, mo fe mu le lori.
1: Omi,
0: eyo je. Je ko fe so pe mele, omele.
1: Omi da.
0: Aye de ti oju. Ah. Hmm. E sere be.
1: Awon ise be ti
0: han. Ah, won awon ise be. Je
1: tu ni won, o ti ri won bi ohun won.
0: Oi!
3: Hola!
1: Kilo kan yon leti pe?
3: Bolaji la si Isurinoko.
1: Ki le fe je, bada Bolaji?
3: Jose ni Ekuru.
0: Ekuru mbe?
1: Aru abi fonfon?
3: Ekonko.
1: Ekonko wa mbe?
0: Fe je akika?
1: Tate, to dudu da da.
3: Ara, enyi.
1: Enyi.
0: Enyi to muta.
3: Ben
1: ke
3: wa
1: fe po gerepo
3: lori
1: o gerepo o ti lo ki la le fe mu le lori
0: o kere ju gidi gan
1: ki le fe mu le ki le fe mu le
3: e ma wa burukutu
0: burukutu
1: e menu e
0: ti awon tun de burukutu oi
5: hola
0: o ko mi le tin pe
5: omolara adesola latayegun
0: latayegun e ka bo sori eto yi
5: Ejo fun mi la mola black.
1: Amola black. Pelo be o.
5: Pelo be la.
1: Obe la to to yo dada.
0: To yo dada.
5: Pelo eja laro.
1: Eja. Oh, anti mo nje. Ki le fe mu le?
5: Omi ti wa oke.
1: Omi ti wa oke. Aseju le eleru fu. Ko si wala. Yo kan ila.
0: Omi ti wa oke. Sorry mo mo like awon ti won iseju ra won lo.
1: Ah, emi na mo like.
0: Oi.
6: Hola.
0: I didn't fi yo si.
2: My father says.
0: O da bi pe keyan, kan fun yan ni ticket. O wa je pe o ti mo gba party orisirisi.
1: Eh yo.
0: Ticket oto ni ticket party bi to nlo. O si ti ticket ni oto ni ticket bi to mu kun. To wa fe party
1: o pa ko
0: mo ko. Oi.
6: Hola.
1: E ka so ki loruko yin bo le si pe.
6: Oruko mi ni baba abe lati elebu ita merin
1: baba abe ki le fe je losan yi
6: tin ba ri
1: iyan funfun pelu obe si efo le fe efo riro
6: e fo worowo
1: worowo kini kini ko wa lori
6: e ran gbe e ran gbe si
1: e ran gbe ki wa le fe mule lori baba wo lowo ki le fe je
6: e ran wa porridge ati toddy
1: kini ko wa lori e ki le fe je ki le fe fi je
6: e ran wa e ban fi eja ikato wa gbe si
1: to gbe dada
6: to gbe awon stock fi ye ni awon stock fi ye
1: ayo to gbe dada
2: ka ma ya ko si
6: awon wa fata mi le lo ki mule
1: siwala
0: siwala se ra ma fi koju e lo kan
1: yo kan yin la yo kan yin la
0: ora ya mu ipe ka mu gbe yin
1: okay
0: oi oi
7: hola
0: o ko ile sin pe
7: Kofoshi la do ni le bada
1: boda kofoshi ki le fe je
7: je ni gugura de pa
1: gugura te pa mo
0: in be ipanu ta kokon fun wa ninu binu
1: o wa
7: ati tan fini
1: ki le pe tan si
7: tan fini
1: san siri
0: e ba salaye era do le mojo ko ta yin pe ye
2: don kwa
1: don kwa yewa yewa
0: emu ogidi ibile ni yin ibile ni yin
1: united
0: ibile lawon eleyi ibile lawon eleyi e seun o
1: e seun
0: ha ni ri ju bayi lo lori eto yin eto wa o wa nbe fun tosan yin e gbadun yin abi e ja tujo pa tun lanfani ati gbadun yin daada lo ko gbogbo awon ta jo se to fi dun ti gbogbo ko se lati ori olotu eto yin kenneth igweji kebugi omo ya afẹ o nbe nbi dj spider nbe nbi tunde adegbenro amọ o ti

0: lakoko kan won ma ro loju agbo won ni jo gori stage ta le ti won ma bi egbe pako won se egbe stage o ma wo kio kio o ma wo lere lori stage loke loke akoko kan niyan
1: ikemi eto aye mi ni be o kokoko
0: won eri na ri onu
1: te wa ni so
0: o lo ba ti sign te ba ti ri na ri o pada ni mo aye ri na ri onu
1: ti gogora o ti ko ti o te
0: o to woju agbo won ti ma ki o
1: mo
0: ti ro pe won je akuni ko to di ko da ilere yen
1: gan tun le so
0: kale ko tun wa ki be won won danu o ti won danu ma compare ara re pele tan panle o o ti wa laye to wa nri tin ganun wo barista

0: Arike.
1: Ah. Oh. Arike yi wa lenu mi je ki ma pe Arike mi jeje na.
2: E wo se ri gbogbo n te n se imi o like o. Emi lo ni mo fe correct ni pe e ma mo pe mi Arike mo mo ti di ya o mo.
0: Just scarf ko lori da yere ko just scarf.
2: E ma fa scarf kuro lori mi bawo ni ya lele to ni yo. Bawo ni ya lele to ni yigi se ma ma sori sile kakiri. Ah mi like
0: o. Ta so yigi ohun.
2: Se
0: Nto fa yi o ni le se ton o ma ni le ope o ni ka o.
2: Ni kini.
0: Ah, hey,
2: daddy Tola.
0: Mi ti mo gbe mi ko ti mo fe ri, te bi ko ti mo fe ni wa si.
2: Baba Tola, o ma ti di baba. Ah, o ti di baba mo ti

0: Daddy Tola. Daddy Tola. E ma fa wahala o. E ma wa wahala.
1: Ki lo sele?
0: Lale anu, e ro pe mo ti sun. E nte phone e de rerin.
1: Ah ah. Se bi mo wo video lori phone ni se le rerin mo awon video ti mo ma wo mo ni. Se bi mo tin wo video lati le.
0: Okay, nice one. Tani Kemi Temi.
1: Kemi Temi.
0: Eh,
1: emi men ton je be o.
0: Kemi Temi. Ti mo ri lori phone ni.
1: Kemi lori phone mi. Lo wo dada.
0: Eh, sure. Eni
1: ti mo ba so lale anu ni organizer. To di tire moto yen ti jo. Mo de pe organizer pe ah. Taya moto mi ti do lale ana ki to sun lale ana to ngo ti mo be nkan soro organizer ni ti mo so npe taya
0: organizer le jo rerin
1: e ti mo ni taya o sa gbo taya
0: daddy tolu organizer le jo rerin ten rerin te sa nte phone ten rerin
1: so bo sa gbo taya o gbo taya bo gbo taya
0: o da se organizer wa ni Kemi Temi
1: o si Kemi Temi lori phone mi lo yewo
0: ko sinbe
1: ko si Kemi Temi lori phone mi se
0: ko ya ma sinbe o e ma jo sinbe o e mo pe teyan ba ti bi mo daddy tolu teyan ba ti bi mo iyan ni lati ma moju to ile atawon mo e awon keyan ma se radarada yan mo gbodo ba lowo eyan o
1: ti bo kilo ko le ko si
0: ah kini mo ko si bi ti ba wa se
1: ma wo lo ma ba era ma ba era set mi wa o lo ko ste o ko gugu e bo se ko ko gugu e
0: ko ste kini mo ko se nkan te mo ti fo mo mu
1: kini son le mu so fun o kini son le
0: kini kilo son le
1: kini o lo ko
0: ti da bi amo mo ti da bi amo omo si
1: kini dada
0: omo ti je onje omo ni omo de ti je o ti di bo se ye ko de wo ko si ewu aburo ma lo ko ste ma ko ikokuko o ni ki ma lon titi kankan re lokunrin kan ma ranju mo mi ko de se ni ti mo wo ko se ni to

0: ẹṣu ara yin o.
1: Abi ti bawo bayi nisin kini gbogbo ile bayi nisin. Kondisibitare.
2: Ṣe o ṣa ẹ de ngba mi ṣe ma fẹ ṣe kẹ tori kile ṣe na mi nsin.
1: A ṣe ko to n tori ni
2: tori oke tori kile ṣe ngba mi nsin.
1: Kondisibitare ko de ṣe normal o de ṣe normal.
2: Eduro no shofi sheyin ni shoju nje ni ti yan ba ti bi mo gbogboro awon kan radarada eyan ma stop eni
1: baba unje ni kan to so fun pe kin stop yi now
2: baba unje
1: olo mo ma yo loro gbogbo wa olo mo ma yo loro mi
2: ewe
1: olo mo ma yo ru ko loro mi wo kini mi wo
2: gbowo si gbowo wa e ti bere e je ti bere nonsense ni yen o e ti bere
1: omo please da wa lale
2: wo wa wo wo so mi si de e fo mi si de
1: e fo
2: mi si de ko lohun ko

Hey, daddy Tola, mi ma mo bokunrin se nri o ti pe 3 months nsin gbogbo awon ore mo ti wa lo gbogbo awon family mo ti wa lo.

0: ti to fere
1: mama bi musu ba se ti gba ran olowo ro le gba pada mo
0: ori ada ni o de lo sose abile pa ko rede da so la ni latago e ko wa le ko ri ni le da wo
1: oda be pe oda pe egbe okori egbo okori
0: omo oko ki le ni omo oko hanwan
1: Hello.
0: Hello.
2: Yes, ma. Yes. But
0: Hello.
2: Hello. Hello. Mundain long. Eh, the joke about me be ko ma bonle.
0: Kole wale.
2: Ah, epele ise ni eju eje ko wale.
0: O ti kon ja le. So olongi ni.
2: Ah.
0: So olongi ni. Won se me o. Me o. Won ande ni. Igbelowo wa ni soro. Okun le ku tori e.
1: Ah.
2: Iya igbelowo wa. Se beyin iya wa na lo so le so ipe ka ma ma lora wa nlo kulo tori ojo ale.
1: Hello.
3: Hello. Hello.
1: Mm-hmm.
2: Hello. Hello.
1: Hello, sir.
3: Ah, ma to ba tin se pao pao yo mara da pa kan ni.
1: Ah. Olorun sanu re tan yo.
3: Ah.
1: Ma lo, ma lo.

0: oro ti mo nba bo lekan
1: baba ni yo aye
0: en to gba awon alejo lori eto mo ni awon okunrin kan fe ma ko
1: baba la tun aye
0: a kan si fe bukun ola obirin
1: baba la yo aye
0: ni gboro lowo yi a gboro laju gan
1: baba ni yo aye
0: a gboro laju wa daada o ba ngbola
1: baba ni yo aye
0: awon obirin na kan tun be won fe wa ko ni
1: opa o le la lo kaye o mu
0: won fe wa bukun
1: lo so pa o le la lo kaye o mu jo
0: okunrin ti o ba tin nkan meta yi
1: tare ni to so
0: be ba re won sa fun won
1: aye o mu jo
0: alo so be ba de sa fun ru won at the end of the day e ma regret e
1: aba mama di mu jojo
0: ki se oju la fi fe ni o fe ju ki pa ti fi tan
1: brother
0: is ife ajubo ife gbona la fi fe ni o ife ajubo to gbona ma ti ri ife dokan dokan bo la se mo
1: ide mu jojo
0: ninu wasi ninu trial marriage pelu loko laya to se se fe fera won
1: omo
0: e ma ja lotan e ma pare e ma ja e ma pare e ma correct ara yin mo te ba ja te ja te pare ti ba tin kojo odun kan meji si meta
1: o ma se ni to le to madamo
0: ti yi palo ba ti wa lori nti en ja si e kora yin danu ti ka ko bon ati e lo
1: e ka o le ri ti e wi po ti ayi
0: o to e ke okunrin je fobirin re
1: eni to so po ohun o e po
0: e ba se fara yin to gboro ni lokan o gboro je oni ma fun obirin yen
1: bi bobodi
0: tori opolo okunrin o po ju to obirin lo
1: bi bobodi
0: ete nikan ni obirin ni opolo to si po dokunrin ni ete obirin yo pari e si kota to ni o o lati je oludari okunrin ni
1: bodo
0: wa mu nto ni o number 1 je oni ma fun en to nfe ba wa nta to ti wole
1: o ba si e ri na
0: sebi baba fun
1: amo fe
0: boyo sin ni baba boya ko ni baba mo
1: agbe ije mo
0: boyo ni ya boya ko ni ya mo wo sebi baba ati ya fun baba o ni fe ki omo awon so ni
1: o ti pe
0: tori pe ohun ti riri ninu re ajo aye number 1 je oni maran fun je baba fun
1: e mu jojo
0: e to wa pa npon gan ma gba si dada
1: e mu jojo
0: o je ololufe tooto ha ku men je roju awon embe awon omo ni se ku se ti mu gba je gbe
1: oro o ro se se lo kan o ma jojo wa le ku se se wa ba
0: mo ba ti sakese pe okunrin o ni karama nla be de call e agaga to ba je wo to se buru ji re se se nji bo to n ri change die die to se bere aye to na dan se dada fun onu aye
1: seyin e ma ke
0: fura o fura o fura o
1: mi ajo wa o da mi
0: won le gboko denku denku wa
1: eni to so pa o le la
0: won le mara mu bi oba
1: eni to so pa
0: enu won le do bi konko yokoto sugbon tin benu won lati ku o leru ni
1: agba to ba tori e pe
0: won ba o se
1: kokowo
0: won gbowo lowo e
1: agba to ba
0: pelu ogbon ayi ni ke
1: ma ko le mole
0: won gba gbogbo n to ni tan won de fese fe
1: ki to hun ni o tehun lorun to wa nse
0: laju e alabirin yi
1: to ba sere
0: mo ye so yen na lori fokun o
1: akondoju
0: opolopo okunrin mi yo re obirin tin ti ete doye to yodo yin din
1: tele si o
0: yodo yin din bu
1: ni ti gbeda paye pere
0: tani are o da kankan obin
1: igbe kulu seyin pa ni
0: won wo gbogbo ona ti o gba gba odan ti o ko ti ti oro re fe lomi okunrin to ba gban igongori mu ni o ma woru won e wa gban tara ba won wa you never fit to japa ama tojo meta telomi ti dele aye ke en to gberu lori an kan
1: eni ko
0: mu mura abi tan ba logun loku e ma so pe o si ogun be o e le je mi nu eja tutu
1: eriwi
0: o de sin eja le gbere lori gbede gbede la ma nkuru eja be
1: fun ninu
0: won ale se mo na obe
1: nja ye je
0: mu pepe soup o le fi je fo o ma se bi jawon jenra
1: gba ko
0: o ma gba jene jene to bi leyin iran baba mi o ni se be laye
1: bo ni lo se ba ko
0: alewe ga yoru mi o ni se ru obirin o
1: igba mo
0: olorun o bukun mi
1: igba ti ti ti le
0: o ni pada leyin mi
1: lola o
0: nta bi soko obin owo ati ti bi nan ati alaafia
1: omo le
0: olorun ni jo won ru wa o ati gbogbo eyan ti ani won ba ma kanga wo brain yala brain wo ma yin na yala re ni brain te ba ti fara yin wole o le pada ku nbe mo o
1: ani to le ni o
0: ah ira ju loko la ma le ah to ti kokko ku won to fe lomi ni amo boya by mistake na bi kokko ngba na boya ko gan ni oda ti na bi ko
1: ya ko ma po
0: enikan le ma so
1: o wa juju
0: so gba bi ti tun wa wa ni sin be fi gbagun olorin won ni soro
1: ilarika
0: won be ko dabi ti jo ni
1: atabarigun
0: won farabalẹ tun firin ti an wa ni reyin obirin be e rin te n wa test ti rin won ni bomo yin lowo e laju yin o
1: nje ta le ni so
0: oro agbalagba ki to kan ninu agbo adegbe ga yeru amọ tu ede le yoruba aji fede dara ni le ibadan mo n kegbe lana mo ni mo fe gba alejo
1: Bobo,
0: Commissioner for Culture and Tourism, Ani. Commissioner for Information, Ani. Commissioner for Special Duties, Ani. Commissioner for Education, Ani. Commissioner for Health, Ani. Commissioner ati mo gba loni, Commissioner of Rat. Commissioner awon eranko. Commissioner Eku. Commissioner Ofan. Commissioner Eda. Commissioner Ago. Commissioner Emusu. Mo be je polo oja. E me gbe ko me like lu la wa. E gburo gbo laipe. Ni okay.
2: Lagiluwa FM 96.7.
3: Golden Chance Lotto. Golden Vogue Independence Promotion. Gbogbo eyan lo lu fe Golden Chance Lotto. E ku orire. Golden Chance Lotto ti se tan. Lati po bitibiti million gbedunnu ko opo eyan. Bi na ja se n sajoyo odun ominira. Darapo ma won olorire. Ti o janfani owo tulu tulu. Ti eni ko kan tan. Golden Chance Lotto Morning Game. Golden Vogue. Lo ba kaju osunwa. Lati je ninu 125 million cash bonanza. Gege bi ebun fodun ominira independent gift. O le tala imoye igba. Mo si ta to be lo se je to. O ya gbera so ma dolu ara.

0: ọmọ famose lo de ni abọ ma de sina
1: o toki torile araye ba
0: kuro me no
1: o ba toki torile abere wa de o
0: alujeda hey o se
2: imolede okuku parada
0: e wo bi mi liki special n bo ni ko ide o ile imo kan fe wa kan fun gbo ni o pe ke mo pe asuba lori eto a ti ide a de ti lo ṣugbọn wa kun die ni role ni a se wonu ara won ni o alawon alejo kan atawon alejo kan atawon alejo kan lori eto ni role ni se mo pe eto to ba ti gbaju gbaja daada atolorun ba mi odumare lowo si to yonu si de feran daada orisirisi pe de ati pe loja lo ma ma wa lori e now Olorun lo de wa ni kori be o melo lara re mi ati re mi melo lara ti a Olorun na lo wa lori ite Olorun lo nsise ago merin abo awon alejo kan ma gbori wole a saye muri e kuro nbe seju me dogun pere ni bada go marun ku seju me dogun eh re mi ati re mi ma gbina ya ton yan yan abi nta nso o ti ye yin Ore mi ma di merin lori eto ni role ni e ri film
1: inu epu fo loko
0: re mi ati re mi abi e tun ri re mi meji
2: imola o ju
0: re mi ma pada di merin
1: akisa imo ninu epu fo loko
0: e mo pe ara o ki ton nile arara nile lagelu ni bi se e mo bo se n lo lagelu ni
1: mo se lekele ke ala so fufu nene
0: demosha brother mi dada I love you so much
2: Famous onile aje mi
0: Colodex lo ba njole si mi ni gboku e brother mi padi mi gaga
2: itule yo yato ko bo lorun ma pakara mo mi o laye
0: Eh ti gbo pe ni ni Boluwa ti fe opa dotun Boluwa ti fe opa dotun ede lo sojo bi o aya yan fe okay now Oluwa ti fe opa dotun. Iyan Colodex International. O sojo ibile ni e ba nki de baba nri. Igbadun odun kan ni. Aso podun laye.
2: Se pe gbo ni glory ni gba kan.
0: Benga Olayiwola, America returning.
2: Gbogbo aye tun pariwo
0: ke. O ya to presenter. Olootu eto yin yen. DJ Spider, lo nte lapa bi. Ku de ni shite la shedumare. Brother mi da Danny. Asiwere jaye. Boy le ma pe eh ni mo pe le ti kun bi eh bari DJ Spider na married man o
2: aye le mi titi o won o ba mi de mo la eni ara
0: re mi ati re mi ati wa lori eto sugbe farabalẹ fun adi e na ago marun ku iseju me dogun gogan le to ma gbina ya gogan for now je ka jo ma jebo were were alawon le jukun ta fe sare se be ta fe attend si pa aba ti attend si won ton ago marun ku iseju me dogun eh a wa wole finally gogan eh le me ku kale a nbo na

0: time na money. Ẹja ti gbọ tẹni yẹ kan o ti want to call orin ri na time na money o time na money. Baba n soro npa ise radio. Won ra seju marun, won ra seju mewa, won rogbon seju. Tẹni to kowo le ta fe interview. O ba ipe tabi o wa. Radio dude yan. Wa dupe lowo Olorun. Won ni ta barada ma fo besebo. Mo la lejo kan bi. Oga wa. Ore mi. Padi mi. Latoya lalumule e kuro le san oga wa.
1: E kuro le o, e kuro le o.
0: Sala fi ale
1: wa. Ala fi ale yan wa o.
0: Okay. Ntan na money yo ti ba mi ba si. Okay, e je ki a se bayi. Oruko yin lekun re san.
1: Oruko mi ni Aribalusi Aderemi.
0: Aribalusi
1: Aderemi.
0: Aderemi.
1: Ben.
0: Adesina Oluremi Lodewa ninu kunu nibi ti a wa yin. Okay. E je ka se bayi. A ki dede ri yin. Lele ita de ri ni role ni. E je ka omo Nigeria mo kin to gbe yin wa gan. Do ti ma wa sole tutele no.
1: Ben.
0: But e tun wa la role. Omo po tun ni nkan tun make sense ti yan tun gbe wa.
1: Eh, un ta se wa sori eto ni role ni pe a tin wa bi ose meji meta merin seyin. A tin wa sori eto yi lati so nipa ona ti a bodo farale ijoba nikan pe ijoba o se le ijoba o se tohun ona ti a wa ti karawa ta fi le wonu ti a le ma fi le san gbogbo inawo to yi wa ka. Opolopo awon eyan opolopo won ni eto fun ojo waju ton ba dagba. Eto nisi kan so nipa awon ti won he ni over 500,000 naira per month ba ton won lenu ise ngba ton wa retire ton o wa ngbe placard kaakiri bi pe owo ton fun won ni sijoba fun won ni isiyi ko ju 50,000 naira lo ba lo se be survive ba lo se be survive idi ti a se wa sori eto niyan ani eto kan ni ola ni dugbe idanileko
0: ti mi ba ni sin gbo sa e so nsin pe opolopo lo sise
1: ti o si seto fun
0: struggle lele sugbon tan ran ti ojo ale ojo ola o de se pataki ka ma run ti ki la de ba bawo lojo ale ojo ola se ma je
1: ben
0: e sa ta ba wa bi ni imuru bi gbogbo won lowo olodun lo wa olodun lo lola
1: ah olodun lo lola olodun ti fun wa ni gbogbo n ta nilo awa la bodo ma wonu ta ma fi le seto ojo waju ara wa fun ara wa a bodo gbigbe olodun lowo olodun fun wa lopolo o fun wa loju o fun wa leti ita se wa sori eto niyan ka ma gba awon anfani won ti o le ma fun wa ni owo lori ero ta n gbe kakakiri gbogbo eniyan kan sa n te fun sugbon o fonu agbeka yi o na awon nkan to je iyanu wo video omo kekere kan yes sir omo oju 19 years old lo
0: odun mokandinlogun
1: 19 de bari moto bokini to lo
0: kabisi
1: mo lo sori telegram e o n fi $10,000 fi sire owo ni $16,000 fi sire owo ni o n lo kaakiri si ile iwosan o lo n se awon eyan loore awon to wa n le iwosan te bari gbogbo awon omo e ma ni won se yahoo kan ni kankan lo n se o awon kan wa n le online ti won se to ye pe
0: awon kan wa loju ero ayelujara
1: ton se
0: to legit ton de n rowo nbe
1: legit ni won se ka ma ma n lero pe awon eni iya awon omo kekeke imo lati rowo yi won ti lo sogun owo gbogbo kan lo sogun owo
0: se ona ti eyan le gba ri owo lori social media
1: oda bona
0: ona yen po gan
1: ah jantire re
0: ona melo leyin mo teyin gbida ni sa
1: e ma je n so gbogbo e o poju ma ni ma so marun akuku melo le fun wa teni ka ma so gbogbo e lo.
0: Okay, e je ka se bayi ti a ba wa so nipa ati pese sile fun ojo lasa
1: ojo la ni koko ohun ta le se te pe a ma fun wa lowo lojojumo losese loshoshu a si le se aye re le fun ojo waju pe ni odun meji si odun meta odun marun there is something you can be doing lori phone wa ya be se dan leko e lola awon yan ti wa si dan leko wa lati bi osu meta osu merin seyin ti won den ri pe oju lowo nkan te gbo ijoba ti won awon ijoba agbaye omo npe ni cause o ti ni insurance cover any of your investment you involve
0: ta ba bi ni laarin mi ati ona teyin mo teyin gbe dani ke la won risk to wan be.
1: The only risk that is there is not even taking action. Benny. And you cannot in so to ba se owo ta ko su bank yen ta fi le si be. Inflation je lojojumo.
0: E mo ti lu mi fi dun. E tin wa ma soro seminar oro program yi. Boya ki so pe bi agba ke wa yin re. Awon eyan de nwa awon eyan mi nwa.
1: Benny.
0: Mi ti le tun mu report pe ori
1: ba won scam won scam won bu.
0: I won't show you. I don't know if you Tori, ebe e mo pe won ni teyan ba gbo ru nkan be yen. A fe in fe wa discourage. But teyan ba gbo ro pe iwuri, iyan to fe se si pe ah so awon ti mo gba lalejo in ton so be lo se ri. Eh awon apeleyin kan ti wa nbi to je pe lekan kan ko lo ma mi sharu won ni. E kuro le mo mi wa.
2: E kuro le gbo. E
0: gbenu si kini dada.
2: E kuro le gbogbo ele.
0: Salafia le wa.
2: Alafia la wa.
0: Eyin le ba da si bi ta ba de ma. Eno se se ma wa oruko yin ma
2: oruko mi ni oni oluwa remi leku
0: remi na tun ni remi di merin ko si wala ti a ba bi ni ma won awon oga ba tin soro nipa nkan yin awon wo lo nun ti a le gba fi ma ri owo lori kini wewa igbelewo yin to de legit se be lo legit to se yin na nse ma
2: emi na nse
1: se ka seju awo le fun yin ni ke
0: ba e ma se ojo ra ni time ati si
2: ba yin ba ti ji ba ike to ji ni owo ti wole.
0: Wow.
2: Benny, is that if ma lo fowo gba shop fowo se awon nkan mi to ye pe mama stress ara yin to lo make owo eleyi kan mama wa ni without you spending anything your capital will just be making more and more money for you. So that
1: ma
2: is the real life
1: ko loju lati
2: make money pelu irorun you be able to do other things.
0: Mo wa register mo fe se be se sunsin se ki ma focus si pojo kan bo ti o lana
1: kini lana
2: ko le lana because eleyi o kin se sogun dogoji
1: e ma je ka soro ju ola ni
0: so be ka ba soro ju ka we ma bo lati wa gbo ekun rere si
1: gbo ibadan osogbo ni bigi to ba be ba gbo wa lakure gan e ma sare bo witi witi witi
0: eyan mi kan
1: ti wo boss ke ma bo kia kia
0: eyan mi kan send me message cause me lati lesin won ni kini ten so yin won tele gba ruwo tan so yin
1: be ni
0: won ni kilo fi yato si pe sogun dogoji
1: ele sogun dogoji
2: ele
1: kile o nse pe e fowo si o e ma ri 3% a so be o en gbe seri nkan to ba wole tere tere were were to de o dajun to ma wa gburugburu lo
2: to ye pe gbogbo e won fe wa scam yin won fe wa
1: ele wa were were le ma
2: all over the world all over the country and with your plastic NIN even te ba ni good means of identification company oni gba ke won ni gbowo lowo
1: yes only reject yin gan
2: be ba lo mu fake ID card and ni live yi eyan gbodo se bo se nse ko le ba ri bo se rin because life ti change. So, online business o kan je pa won elomi won mo much ni pe so o ma je kan force owo wrong hand but anybody to bank bouncing is an opportunity for them that is this is the best only one fee kini ba
0: okay only fee mi lo fee
1: lori MT5
2: lori MT5 so
0: ele na pe ni eri ma je mi so
2: is withdrawable every day Monday to Friday ni
0: ele gba owo eyan to ba win
2: every day le ma ri profit every day yen ele ma withdraw owo yin ko de sin kankan to ma affect capital
1: to insurance cover wa lori e over 25,000 egbegberun awon eyan lona 25 no ti se awari ile ise to insure company ati gbogbo wa ta invest email yen po de bi pe only ti to a ni partnership pelu company te nso yi so ka ba le mo nipa dan leko lona to ya ni akoko to po rara
0: ka mo yen wa gbo si lekun rere seminar bon se le ma ri owo yi
1: ben
0: to kun de ma ba le to legit ibo ni ka won yen ma bo lola
1: dugbe
0: ni online
1: heritage mall
0: lagun melo
1: kon pe lagun mejila won ti debe lati by 11 won ti debe lola kon pe number yi 08032442466 08032442466 kon WhatsApp number yen won ti le text ye kon text oruko won ati I'm interested ka le fun won ni aye
0: ka le pe rara o pa pe se aye sile fun won I'm interested kon type at SMS at WhatsApp. Ben. So the number, epe number ele kosi
1: ma 08030424466 08030424466 mo mambo komo ena ene plastic card won ko ma mu laminated wow
0: NIN
1: plastic card
0: okay tabi international passport tabi driver license okay ma number to loyi ma
2: ti WhatsApp mi ni 070 69 04 86 29 070 69 04 86 29 ke WhatsApp so normal call ni 070 67 55 95 36 070 67 55 95 36 070 67 55 95 36 070 67 55 95 36
0: lagba olohun
1: on dakure
0: lagba olohun
1: on de london
0: gbo agba yin tin gbo wa
2: and anybody to ba wa e ma ma dupe lowo because we now have so many people nisin to ye pe gbogbo won won dupe ni won de ma ni access office so anybody igba mi elomi ma de ani ejo e ba mi woye to wa la account mi ejo mu fe withdraw mi lowo kankan lowo se mo nkan idunu ni pe e fowo si bi kan owo yen de make more and more money for you so anybody on answer prayer ni yi answered prayer elomin yi pe ah kini mo le fowo ise ti owo yi o ni lo mo mi lowo a n se business now emi na n se business a n se a lot of things but eleyi pelu ase rorun ni ijo te ba fe gba capital you can get it owo te keep ti ko se nkankan ti gtb kankan ran ran yo owo die die kuro ninu owo yi e fi si nkan to ma help owo yen lati make more and more money for you and that's the best decision you can make with your money
0: okay ti abawa bi ni eyin be se wa e mo tun fi fi lati re mi
2: ben
0: mo mo yin die
2: ben
0: eh tun ba n ba mo yin la
1: ah kini tun mo yin
0: o tun mo si pe n tan polowo e ti je n be lori e o tough o make sense o ti yo nle yo ko si wala eh wan ni so se ri wan ni en to fori lati
2: o re la ma wo Abuja
0: eh ya kan po ni Abuja beni o beni o beni o won pe mi o won wa so fun mi pe ah big man presenter eyin le interview won bo ni se ka go ahead mo ba ya pe won mo ni won pe mi o afa ati gba yen bayi mi erin ki ma yen pe mi
2: ya ba kan o
1: so e lo fo kan bale
0: so e no ola la go mokanla heritage mall
1: inu ago mejila ma bere
0: ago mejila
1: ba ba de de be
0: kan te se ma de
2: ah registration
0: 12 gelegele ma bere
1: beni
0: ni heritage mall lola ni dugbe o ye fun ni number yen card
1: ti ka lo 08 whatsapp number yi tabi ke text ye 08030 30 40 42 44 44 66 60 08030 40 44 66
0: Eshegun sa oruko yin le kan sin
1: Aderemi Aribalusi loruko
0: gaja money wa
2: 070 e WhatsApp number yi 070 69 04 86 29 070 69 04 86 29 then yi te ma call si ni 070 67 55 95 36 070 67 55 95 36 Eshe gan ni
0: oruko yin lekan sin
2: oni oluwaremi lekun
1: be ba nbo e mo ena ka idi yin wa o
2: eni o se koko
0: a pare lola lagbara lohun thanks for coming god bless you
2: amen
0: ara le a lo na nbo na e ku kale

0: ati de
1: ase eledumare ni
0: olodun lo ni ori be
1: tori pe bewure ba loyan ti e ki fejo sun bagutan ba loyan ti e ki fejo sun
0: beni
1: gbogbo nti me lara eranko aroko lologun ba mi fi
0: ko fe daniyan yes now
1: ogun lo bade ogba lo bade gbogbo to ba bade lodo re oyo mo pe aniyan so gbogbo ole enu sire ama kuku du olori nti o wa ba tori pe ojo to fun ojo osu to fun osu
0: to fun osu
1: gbogbo akoko lo to fun olukuluku oba ti ore bi kan te danda mu are mo mo ogun mo gba ogun mo to ogun mo na re ogun mo fi be ogun oba ni je ogun ko to ko si ta
0: oba ni o olodun ni ori be
1: tori pe nta da fa aro for san
0: Olorun lo sha mi si.
1: Remi Adesina. Oba mi aduode ni re le wi pe ale ni nbo na. Tori pe da kan o si ti sise dojo ale ti na dojo ale. Lai je pe eledumare o ti leyin. Ekule o.
0: Ekule o.
1: Akin le so. Akin tologun.
0: Ati de o.
1: Tori pe awo.
0: Ati wa nbi o. E se te duro sibe de wa o.
1: E wa ti ri to nse woro woro.
0: Ekule o. Ati de o.
1: Oh, wa je wa o je wo lo.
0: Ati de o.
1: Se suru o.
0: Suru ke special ti de o.
1: Asiko po o.
0: Rebi ati rebi ti de o.
1: Omo e o si le mi wa laju
0: so. Ori re li o pe. Ori e li o so ti o gba. Wahala lo ko re si. Wa ti mo pe, wa ti mo pe, gege omo mi, you know, as an entertainer, you know, as an entertainer. Ko si ona teyan o le, you know, wa eh wa gba orisise ona.
1: O le gba lona.
0: Wa sigede wa se, you know. Eh.
1: Okay.
0: Singena wa se gbogbo e.
1: Ba be lojo.
0: Iye ni wojo oponu oponu agba
1: sigede
0: sigede o
1: ba ya o to sigede
2: awon o ma ko ki je pe wo mo
0: agbe wo mo
1: ko si bo ti wa laye teda ifene kini e ki wa ni
0: agbe wo mo
1: ori pe akimara la ko wa akimara la ko lomo tuntun akimara la kayo akimara la kireke
0: yes ke
1: bi do nta ja ki kan ta gboro to kunu elede won
0: ke bi ra won ni o
1: abika biki bayi loruko alabiyun ibi aba so sibe ni ati kini ku orire kakaka lo bi abacha orogbo ni mu ke gbogbo enu ko ohun tori bi pe bo ti wa ngba mi o le ma bayin la mo sugba igbeyin orogbo
0: adure
1: adure wa adupe lowo olulu

0: Oh, kimi pe mo se ti eti eyi.
1: Kini e?
0: Te ti e to gbese ti.
1: Kini?
0: To gbese ti e. O ni o kimi pe mo se
1: gan. So gba won e ni abo lora.
0: No e ni mo je ko se se pe ikeji ni gboro ma lo leni.
1: Department wo lo wa ni bi?
0: Se ni bi?
1: Eh, service bi won ti wa
0: pe. Health department.
1: Health. Okay, o si pada be.

0: kí ni title ba le ton re baba jide
1: gogo e
0: ah
1: eni temi e jo se record
0: gogo e ni title
1: e lo gogo e ibere to sunday let your fashion ora ki lo ve ki se ibere ta
0: ni le aye ti awa
1: e ki ni problem e
0: ninu le aye
1: problem e pelu
0: ni le aye kan sun ta awa
1: yes
0: ninu aye bawo mo se pade bo le bi ati ti pade na
1: ko pan dada ki ni date
0: bawo mo se meri
1: mo pe o
0: eh ale bawo mo se meri ninu ale bawo se pade ninu aye
1: e bi an ti e to duro yi ndo je pe to ba mo mi gbogbo bi an gbe ba be si ti an da osu kan pe ni won to gbe ku o won re ni gbe ku o bo ba mo mi imi o ma ye
0: osu wala ja ma se to lo
1: osu ti ma ye mo lo ti
0: ja ku lo re
1: ja ku lo re
0: ja ku lo re
1: omo to ti aso ada lo fe gbo tan
0: sori
1: bi baba o
0: ma gbo
1: ya lo wa ma wo skater blouse ki yo ma
0: change colades seleri mi o
1: ki lo ka colades
0: wa ri pe
1: ki ni problem e
0: ki eni to wole to wole
1: yes da kwen to wole
0: ko ma gbele te bayo wa ri ko ti mu
1: skis me
0: ko ti mu kan mi dani beni to shiya kun se wole bayi
1: jesus ki ni problem e
0: system aye re bere
1: no ki ni problem e ki ni problem e
0: ki to on vibrate ngba ten to wole wole
1: eni to je bi pe lo ton lo
0: ki ni reason to se vibrate ngba ten to wole wole
1: mi se ni vibrate because eni to lo ngbi ororo wale lowo re ma lori ofi awa ni nta so
0: ororo ewo
1: eyan ori angeli to lo yonu
0: si eh uru ororo wo
1: rara ororo epe ni
0: abi popa
1: derin gba lenu gba mo
0: alo ni la kai
1: gbe kan enu gbe kan ro
0: yi gbogbo awon to ba respect enu
1: gbogbo na wole na pa
0: ni ma se won le se
1: to ba patewo
0: ewe e se nti won respect sori ma gbo eni so ma ma ponle ti won so pe baba o baba awu wa baba awu wa bi eyan to ni la kai
1: se gbogbo se aro re lo ton da wo mi aba gbogbo se to gole ko to na to na sokoto kan to
0: se ni ma ru
1: le
0: no mo lu e
1: rara nu oko pako ni
0: okay ya ma se to
1: lo aso ta iso
0: ja ko lo re ja ma se to lo
1: omo ta ye omo ti won omo gbogbo se
0: ani o ja ma se to lo
1: oni bo se ko bo se ni le lo ni nta omo yi ti ma pon le ala so da to
0: mo ni po ti niyawo po ti mari ni ti mo so ni
1: e
0: se ko ti mari ni
1: oni bi obo mo bibi de pe pick up ni an fi ko an lo church aboro pe gbo
0: se DJ Spada se DJ Spada se
1: iyawo e lo pe mi
0: so se tele ni
1: ke ni problem e omo olomo to je pe ti ba nlo aso an ko lo
0: wo
1: ma na wo si
0: o se tele
1: ile ni an ti pe mi won ni soro itosi o omo ti npon ole to je pe ngba si ma tun bu ko omo e mo ro pe ati se ni ko re mi o like ka ti pe omo le ko mo wa to a ma bu ko yi
0: o se ma wu lo le Friday ni e
1: ara nta e bi senu
0: o se ba wu ni
1: eran
0: si ona ti wu ti e dari
1: nbo lo ti
0: fa se mu family yin ni e iwo go wu kan si bayi
1: o ma se o
0: sare wu kan
1: si re mi
0: iwo
1: baba jide ye ye ma ko ta wo kankan to npa te wo bi eni
0: je abi eh ai baba a je loruru
1: ke lo sele si
0: won ran mi si e
1: oni o ki mi
0: no kiki la sokan
1: ewo ni
0: won ni friend nkan ba mi send account
1: abo
0: e ti e din lo
1: o ma ti o ro
0: o di fowo se
1: baba to je
0: owo ni o po
1: baba
0: tori ikan meji na lo le po bo se wa tibi tibi to gba waye olodum se ko gba be lo
1: ewo ni tibi
0: elekeji
1: ewo
0: tibi
1: ma se o bi se se no bi gba fa se lo
0: ikan si e fi kan ro ri olodum se ko gba bi to gba wa lo elekeji lowo e ja ma se to lo eh DJ Spada
1: ta to se to lo
0: ja lo po egbe ko lo
1: o me mu awon akole kan wa ewo ya re ti pari gbogbo re
0: ewo ninu awon omo
1: emi o ma po to ni awon emi o mo
0: omo ewo
1: ewo ni ti enbe
0: ninu ewo ninu awon omo
1: e bi titi le mi nso so to lo mo mi oko gbogbo awon alakoja ti an ni ona ti wole school oni gbogbo pe awon
0: dona se ninu ogba yi se oga to le lawo lo gbe sibi ni abi kebu gita lo gbe na meji
1: onko e ja ka bi ekusi e ma sun le o oro yin ti yiwo o won ti ninu landlord meeting
0: eni ato ga to la wo ni meeting after program
1: se gbo
0: in ton fi le gba silage lui mi mo reason boye ogun lolu
1: e ma rele o o ko yin oda ladun lo
0: ko yo si lara wa ni ogbe wallahi
1: e se suru o e ja ka bi la merin fun yin
0: o ye ka ki lo ko be o ye ka e ka
1: iru e se suru e si agbe with
0: we ja polo oja ti e dede
1: so need
0: ko po to kaka ku ka
1: won ni eya
0: ko to kaka ku ka ja gbe olowo oja
1: oku o ko yin
0: ti o le la kayo
1: wallahi wallahi ko yin

of Patent Medicine Association card yin motika o mo ti je se te ran mi o bayi mo ti wa nu ijo apostoli ti christi ekun la oke ado bayin ba n gbo mi egbe okunrin onigbagbo ti ijo apostoli ti christi ekun la oke ado oke bukun oso sami elan ki oluso agunto tekun la loke ado oke bukun oso sami oluso agunto paul olutunji sodeke oluso agunto mike tegbe ti won je olori awon okunrin ni ekun la yun ti oke ado oke bukun ati oluso agunto emmanuel sunday famuide iyun lati region lati region orogun ni ipele osun elen ki gbogbo won pe won ku mura le ti idanileko ti igbeyawo ati okunrin onigbagbo idanileko igbeyawo ti okunrin onigbagbo ti ijo apostoli ti Christi ekun la

olúọrun wa gbọ ti wa chief commander Ebenezer Obi igbimọ fun idanileko igbeyawo egbe okunrin onigbagbo tinu jo apostoli ti christi ekun la oke ado oke bukun loso sami badan bi ka di yin tu temi lowo elenki gbogbo omo ijo inyun gbogbo omo ijo ton be labe ekun la oke ado oke bukun osho sami papa julo awon oluso agutan lati ori baba wa paul olutunji sodeke ati gbogbo ajinrere elenki won pe won ku mura le ti ipalemo idanileko iyawo igbeyawo idanileko igbeyawo ti egbe okunrin onigbagbo CACMA oke ado DCC ti ijo apostoli ti christi ekun nla ti oke ado ibukun osho sami iyun ti oke ado oke ibukun osho sami se agbateru re leyi ti o waye ni kopẹkopẹ yi e wa nse laduwa pe ki olorun oba kan dile wa mu ami igbimọ fun idanileko igbeyawo egbe okunrin onigbagbo tinu jo apostoli ti christi ekun nla loke ado oke bukun osho sami ka adiyin mo ti kawo

0: tọ mo kin gogo bi je tin lanfani lati ma gbo wa jake jado ride agba nla aye ka bo sori eto ya kan se eto o na le leyi ijo covenant and prophetic ministry to wa leyin taska ni ninu florem event center awon na lo se onigbo we eto yi iya wa woli olorun alaye ti wa ninu kulu pelu mi ni ro leyi iya wa prophetess elizabeth grace ka bo sori eto ma eki awon ara ile ke gbadura fun wa ni soki
1: mo ki gbogbo ara ile mo ki gbogbo eti to ngbo mi wi pe eti te fi gbo mi oni di ile kun anu de ma si fun gbogbo eti to ngbo mi
0: ami ami ami loruko jesu christ mama wa akile mo wa fa awon olorun nuro leyin
1: iroyin ayo na mo tun mo wa
0: iroyin ayo ni eja gbo
1: wi pe program kon bo ni ojo sunday yi eyi ti a n pe ni sana si ogo re
0: program kon bo lojo sunday ojo ologo to nbo yi
1: beni
0: Shano si ogo re.
1: Beni ki ogo eko tono.
0: Light your glory.
1: Light your, Shano ignite si your glory.
0: Ignite
1: yes.
0: your glory.
1: Beni. Beni. Ni Taska, ni Covenant and Prophetic Ground. Ni Taska, leyin Taska ono to gba odo, to lead se odo ono. Leyin Taska ibe ni venue. Ni agumeta
0: agumeta lo ma bere lojo sunday to nbo yi eto yi ipade iwa awon gan lo le wa
1: gbogbo
0: awon kristiani nikan ni fun agbalagba nikan abi gbogbo eniyan
1: o ba je muslim ko je ni sese ko je christian ko ti ma lesson kankan gbo everybody to ba mo wi pe ohun to si ogo pe ohun fe dide laye
0: o fe rogo lo
1: beni gbogbo won lo leto lati wa
0: o data ni wa fe ri ogo lo gbogbo wa na la ma rogo lo loruko jesus christ o data ba nbo kini ka mu wa
1: iwo jo gbera e wa ko si kankan to ti a so pe ko
0: mo dani
1: ko si owo nbo wa bo ni gbagbo ma bo to ba ni gbagbo ma bo
0: boya ka ti en boya bi padlock abi nkan kan kan nga
1: for now go si kokon
0: igbagbo nikan
1: be ni cha ma bo
0: igbagbo nikan ni kan mu wa ta ba ti wa de awon nkan won ni kan ma reti lati ri ni
1: te ba ti de e ma reti iyanu e ma reti igbedide e ma reti itusile e ma reti anu ati wi pe eni kan so wi pe oni oluwa se iyanu fun ninu program ta se lele to koja o wa ni ki ajo pe awon 30 abi 50 alakoko to ba kokko de wi pe ka ba won fun won ni ebun won le ba owo lori aga won le ba iresi lori aga won le ba gari won le ba spaghetti o so pe tori pe adura un gba ohun fe se fun awon eniyan
0: ki kan se pe kan wa gbadura kaye won le da lasan ko tun wa gbadura ko tun wa gba awon kankan to tun tele eyan kan le debe ko kan fe joko bayi ko kan ri boya bi
1: beni
0: oda oda ele ikun sa koko
1: ele o ki sa
0: koko
1: elekerin leleyi
0: elekerin leleyi igbawo igbawo
1: in taska florem event hall inu be gangan gangan ni
0: inu be gangan o ni pade yo ti waye o da o emi o ti e je mo fe mo ma bo la mo fe ma bo lati boya bi ojo iwo road mi mo bi ton pe in taska number wo la li ma pe la li ma pe la li ma pe pe e direct wa restaurant
1: number ti debe o number meji na le ma pe won le pe 070
0: farabale ba mi wa pe number
1: 070 3810 8516 070 3810 8516 tabi 081 3594 1440 081 3594 1440
0: Eseun yan wa ninu Oluwa on le ti gbo yen yan wa e je ka pade ni ago meta ni ojo sunday to nbo yi ni taska ni florem event center ni taska e wo titi igba na mo fi si owo olorun iledumare nti abo daju lowo re o dabo sola are oloruko temi
2: la la la la gelu fm jagaba gogo retio

0: SBJ Aduke, Risaba Global Services, aka Nola Iowa, Timiki Jekama Toju Enani, Onkiwani, Asiko yi o pe e kujo meji e kujo meta pe ododun bi adupe lowo Olorun oba to deyin ati emi si to je ko si ka swa ni ori oke epe to je ka ti de ni agbegbin anu ni arigba ko nse mimo se wa ogoni folodumo
1: re haleluya oda iya wa e kabo mo mo pe eni nkan te mu wa fun wa lale sugbon ka to lo sibe mo ri pe opolopo awon eyan ti won ti lo Reese Bitters, ti won ti lo gbogbo awon ogun to njade lati ile ise wa ti won de ni ope lati dun tinu won dun si ti ayi won de kun won wa nkale lale e ma gbo lati enu won no bi se den se sugbon ka to lo soto won e je ki a gbo nkan ti iya wa mu wa fun wa lale ni perete
0: adupe lowo Olorun adupe lowo ijoba Nigeria e je ka dupe lowo Olorun yin te ngbo wa ke tun dupe lowo ijoba Nigeria le kan si Sherry ma so fun a wi pe ojo kan o sa ile ojo kan mo ta bo loko eru awon oyinbo patapata
1: ami o
0: e ri wi pe ijoba wa ti fowo si wi pe tewe tegbo ongo awon aisan ni lanla orisi meje lara won ni ati ri cancer
1: lati
0: ri lati ri ifunpa giga
1: BP
0: blood pressure ni lati ri diabetes tamosi ito sugar ati atogbe ni lati ri hepatitis tamosi aisan edo ati awon mi bebe lo je ka gbe kudos fun ijoba wa
1: sege
0: ma so fun wa wi pe aisan africa pe ogun africa ni a o fi wo mo le so fun pe nu wa ni aye wa wa that we are what you eat ita ba je ma so wi pe aye wa se ma ri to so wi pe alaafia re o won lati nawole or better ko try sickness wo ko to aisan wo ko ri bo se ma ri wa mo wi pe igbadun alaafia o san ju opolopo oro ti o se alaafia ni be lo afogo folorun fun anu ti arigba ni ohun olorun ati oju rere ta tun igba lowo awon ijoba wa bi mo so fun awon onimo ijinle nipa awon pharmacist wa awon medical doctor pe we are the same. We are Africans. Let's come back home. Eje ka pada sile. Awa yi, awon baba to bi eyin to bi emi. Ewe ati egbo ni won lo lati bi wa. Ohun na je fopolopo wa. Agbo lopolopo mi ati eyin mu ni kekere. Awa so agbo na di nkan ti o jidi majele. Adupe lowo Olorun pe ijoba to mo tumo re. Awon to de si pe awon to tun kawe dara dara. Won ti lo si on research. Won de si bi pe herbal medicine is the best solution for any kind of ailment. Adupe lowo Olorun ijoba wa ati lowo Olorun wa. Ka ma se ba opolo si ile oloro won ni taba sabapa aye ma nto ni ti abato ko mo di eran onidin gba ti ijoba wa nso ki eyin na ti e wa nle ti e ngbo wa ke le mo pe kan ti ijoba wa nso o real otito ni a fun awon eyan ni ori ofe lati ni ale yi ke le tun gbo awon kan ti tewe ti gbo ti o nse ninu aye omo eda mo so fi pe mo de lo America awon oyinbo gan ti gba tewe ti gbo so awa na e je ka pada sile eyin omo ewe wa e ba wa da si tewe ti gbo we can't do it alone you know more than us please let's come back to the lab to do better research and produce better product for our people e kale le kan si e gbo nipa oyin ju latodo mi wa kan awon wa ni agbara pelu wa nasiko yi papapa mama wa
2: e kale o
1: ki loruko yin e je ka mo oruko yin
2: e kale ma oruko mi ni Alaja Toyin
1: oke
2: mo dupe pupo mo wa fi emi mo re han mo wa so lati je wi pe ki opolopo obirin to ni pe nija lori oro fibroid lo je ki n wa so ni radio leni iyen oyin iju oyun iju mo ni oyun iju yin to je pe o da mi laamu gan topolopo n wo mi bi eni to ni AIDS topolopo n wo tori mo ti ru gan mi le jeun mi le kirun bo se wu mi ma se period ni fo didi bi osu kan ti o ma flow ti o ma da mi laamu
1: nkan osu mi ma jade fun osu kan gerege
2: osu kan yo ma wa sere sere sere igba mi o ma wa ti o po gan to je pe mi o kin le lo sode bo mo dupe lodo Olorun gba ti mo se alabapade Reese Bitter
1: okay
2: ogun yen sise fun mi igba ti mo koko bere si ni lo mo lati pe mommy pe mommy se ki n se ma lo kini mo ma n bleed gan won ni ki n se lo ki n de ma jeun ki n de ma mu mi dada pelu ogo lodo lo awon eyan ro pe mo lo ma wu ma wu ni o mo lo se test fibroid mi ti lo
1: o ti lo
2: beeni
1: e se dupe lodo olorun ti lo e lo se test
2: beeni
1: fibroid ti won lo wa nu yin to je ke ma se nko osu
2: lagbara olorun gbogbo e ti jabo
1: gbogbo e ti jabo
2: beeni beeni
1: e se gan ni e je ka tun lo gbo ti odo eyan kan e je ka tun lo gbo ti eyan kan adupe lowo olorun ko se pe boya kan so tori pa fe ta sugbon adupe lowo olorun pe anika mu won wa iya ti a fe pe yi o ye ki won wa ni bi iya to ni jejere inu eje eyi ti awon ibo n pe ni leukemia adupe lowo olorun pe olorun wo san ni ile ise odo wa je ka gbo lati odo iya yen bimbo je ka lo soju oja na ta ba ti pada de a ma wa gbo lati okay iya ti n pe wole abi je ka gbo lati odo won bimbo je ka gbo lati odo won oda boya iya busy ba wa je ka lo soju oja a nbo eyin yo wa ati de
3: arákùnrin yìí ó ń ṣiṣẹ́ òjò rẹ̀ déédéé wọn pọn kébé ní máa ta ṣùgbọ́n lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí madùmadùn ló máa ń jẹ ní gbogbo ìgbà ó ṣe ń jẹjà ní jẹdùndú àkàrà ìpékeré kúlíkúlí àṣàrò mẹ́rẹ̀ẹ̀sì àkàkòkò mọ́kẹ̀bẹ́ àfi bí ọ̀fọ́n ẹnu rẹ̀ kí dúró àjẹlù sí ni kò ní gbèdéke.

0: ki gbogbo omo kootu ojire tin gbo mi eni faisan lo gba o iwe nja du loruko temi are aturo ogun da world wide lati bi ki bi ewo ko tin bo wa si gate oje eso loje ibi ayun re erin saarin oja oje eleni egbe okado ki ofa baba asale opo ero ba di soro to ga gogoro lapa alaafia yin eso kale nbe e wa wo apo otun yin e bi akomona wa ni di ero omi e bere ile oloye iwe nja du bi egbogi sanko sanko meji kan to sara lore ni mo gbe wa fun akoko o na ni OGD aba formula to wa fun gbogbo kokoro ara ti kokore ba nyo omode lenu olu omo bi omo yo bi e lenu ni gbogbo igba ti kokore ba nyo agbalagba lenu oju omo su oju omo wu baibe oju omo go ni pepepin eyan ko omo di meji loju eni tabi koju eni ma sokun batakun tabi koju eni ma tanan yenyenyen idi ni tan baba wa fi gbe kokoro ni norun ajaka oko gbogbo bi ti eje ba gbe kokoro de ninu ara e ma dabe mo idi ni tan momo wa fi pe lawo ka to ba bo sapo otun loni apa osi ni obo si lola orikerike aro omo kan ni yo omo ro ni aro omo yun ni yo omo ja ni je kese ni odide nle jakiti ile na baba wa npe ni genjen tabi ateseku ki gbadi ofa ni so papo mo ope eyin lati bi abala kan ni tan wa bayi mo ibi isepo onukun si atelese ni yo ku tai tai bi gba ti ko si eje nbe tabi ka wetan lewe ki nkan ma rin ka akiri ara tabi ka ra ma tani sai ale ma lagun lori kore tabi ka je ndi e ka ti sare yo koju eni ma sokun batakun inu ara omo gbona ni gbogbo igba egbogi OGD aba formula egbogi na baba wa ma nlo temi won fi ma ngun mo se si lana omo toto ase olomi re eleyi lo nfo kokoro tinu sanra ase oniye fun re to nfo kokoro tinu eje egbogi OGD aba formula ta fi nse itoju gbogbo ntin je kokoro ara bakan na ni egbogi double barrel aba formula eleyi lo wa fun awa ta je okunrin emi ti mo nba yin soro omo afi wo ri bi ni mi oniyawo pupo ni baba mi nigba ti agbande ko si okun ati agbara fun won lati le ma se ojuse lodo awon momo wa gege bi tatin wa idi ni ti a fi ko awon egbogi ta fi ndena awon aisan ti so ni di arugbo osan gan lodo obirin ijo ojo orile din agbara ku ntodun ta nje o le fa aisan tapa tabi jedi jedi ato si orisi meta lo wa ba aisan si nsi okunrin gege be lo si nsi obirin inu omo kun inu omo gbona inu omo didi pale ka je ndi e ka ti sari yo ko dabi ka se ho ka po nkan to na mo ni lo fun ka ro okunrin o ya gagaga ka fe si ri ogi ka ro wa lewe si ko dole ka ma laagun wo wo wo ka ma mi gule gule ojo orile din agbara ku bakan na obirin ti o se nkan alejumo o le di agbara ku ani ka pa iru obirin beti akase gbogi tan pe ni double bare egbogi ajogunba ni e ba mi lo laji lale e lo laji laaro ojo keji te ba si ga normal ni ara o wa gege bo si ye ko wa orisi merin ni egbogi wa nti o se fun mi ara nti o se fe je ara e kan se mi oloye ewe nja dubi are aturo goda world wide e bere fa kan se egbogi tin je double bare to wa fun ailera okunrin orisi meta ni egbogi yo tori pe bokunrin oba lalaafia onje ota eni omo je odumare ma si an february osu ti ope olomo je ajenje ota wa gbogbo eyin otoguru oni faji eniyan idile alayo yin ko ni didile kikan o e bere oloye ewe nja dubi lati bi ki bi e woko tin bo wa si gate oje eso loje ibi ayun re erin saarin oja oje eleni egbe okado ki ofa baba asale opo ero ba di soro to ga gogoro lapa alaafia yin eso kale nbe e wa wo apo otun yin e ri akomona wa ni di ero omi e bere ile oloye ewe nja dubi ero ba ni soro te le pe mi si o na ni 0800 332 601 41 0800 332 601 41 tabi 0805345 9223 0805345 9223 egbogi te ba lo laarin ojo keji si ojo keta e gbodo bere si ma ri ayipada re ni tori pe ti roba lo logun odun ojo kan so lo toro oba obeyan ba de ta fasoke to ba yi dogo ri baba yi oba ri torun wo e da ko ni gbowo ekun ko fi ra je rin o a ni faisan lo gba o
1: mo ni o fi mi sile
2: n wa je olobi kankan loni
1: ibo a lo ore mi
2: ore yin na
3: ore wa kilode laaro kutu
1: fogun si nkan kan jare
2: e wo ku ode laye nkan be o ogi ire ri koju ti sitile mo e wo ibi ya je mi
3: mo ti o si nkan
1: nkan se mi
3: eh a je ko ti gbo nipa dogu bare
1: ki won fi se
3: alewe ategbo ti won fi mo ijele gbe kale fun gbogbo okunrin dogu bare aba powder o le mi na nlo
1: dakun nibun lo tin ra nemi na lo
3: a de be
2: ko ya wa dogu bare ri ni o bi be ko mo je ri ole lale
3: ewi nja dubi charu medical clinic lo se olule ise won wa ni 7204 oke ofa baba asale bus stop ibadan telephone 0803-326-0141 tabi 0805-345-9223 double barrel aba powder ogun kribi okwa ifa

0: je ki agbadura olorun agbe oga ayin oloni o nitori pe wo olorun ogo ni foruko re baba gbo pe wa oluwa mo ndupe lowo re fun alafia re to njoba ni nigeria ati ni ipinle oyo baba ogo ni foruko re gba ope wa o adupe lowo re o ayin o fun anu re fun ran lowo re ogo ni foruko re jesu elese ni wa dari ese wa jiwa o we ese wa nu bibele so pa anu asogo lori idajo anu re to ma nsogo lori idajo oluwa je ka ri gba o adupe olorun tori pe o ti sa anu fun wa o ogo ni foruko re jesu oluwa wa ami ami ami loruko jesu a oruko mi ni iranse olorun fidelis bamitale aro lati ijo the gospel faith mission international eyi ti o wa ni alafin avenue are oluyole ibadan mo wa lati wa gbadura fun wa mo de wa lati wa pe wa si ipade pataki ti o waye lola yi to je on the 19th of September ojo kokan di ni ogun ninu osu ta wa yi lola yi ago mejo ni lola yi ni a ma se pade oni mo wa pe wa si bi a se n pejopo losoosu niyan ta de n gbadura ta mo eyan de n ri iyanu to n segun ogun aye won to n de n ri iyanu to n de n jeri iwo na to n gbo mi loruko jesu wa jeri ki n to ka ibi kika yi nkan to mu wa ma so fun wa ni ti osu yi ti olorun ni ka gbadura le lori ni ola yi nigba ti mo se to losu to koja arabirin kan pe mi o ni kete ti mo se to pe mi o ni ki gbadura fun mo wa gbadura fun olorun wa so fun mi pe ekun lo ma sun ni gbogbo ojo aye e nitori awon isele ibi to ti sele si o ni be ni o tu bu sekun lori phone o bu sekun mo ni ko ma sokun mo o ni ko wa o wa bo tu ti wa mo wa ni waju church lo nbo lo wa ba mi loni se daddy yen ni to lana mo pe yin mo ni be ni o le mi le so fun pe ma sokun o tu bu sekun mo ni ko ma sokun mo ibe lo olorun ti wa fun mi ni akori pe ma sokun mo kin lo ka fi gbadura ni ti osu yi pe ni osu ta wa yi emba september yi ta tuti ni gbogbo emba moti olorun so fun mi pe won ni je ka won eniyan sukun ibi ti akori ti jade niyan o loruko jesu christi iwo to n gbo mi to n sukun olorun gba e lowo ekun le ni jesu so fun arabi oni ma sokun mo o saanu fun mo fe ka be bayi ko gbo kin wa gbadura fun yin to ba di ola bibele ni ka ma se ko pe jopo ara wa sile ke ma bo tara sasa ke ma bo egbera yin ke ma bo ko seni ta wa n force ye o iwo fun rara eni ko ba ra e soro pe ko lo gbadura adura ma n gba o ko ma bo lola yi lago mejo ni oluyole ni jo government lo oluyole ko ma bo to ba ti de mobi to ba ti de mobi so pe on lo di gospel faith mission wan gbe ede be e to wa ni are oluyole avenue wan gbe ede waju jo gogogogogo adara fun e loruko jesu wa gba ibi kika yi mo mu ibi kika yi jade ibe ni jesu ti oji omo opo kan oji dide ni 9 a ri eleyi ka ninu iwe luke ori keje ese kokan lati ti de iketadilogun luke chapter 7 verse 11 to 17 mo ka ma de yoruba ni ma ti ka o si se ni ijo keji o lo si ilu kan ti a n pe ni 9 awon pipo ninu awon omo eyin re si ba lo ati opo ijo eniyan bi o si ti sumo enu bode ilu na si kiyesi won gbe oku kan jade omo kan soso na ti iya re o si je opo opo ijo eniyan ilu na si wa pelu re opo eniyan si wa pelu re omo yi won ti o ti ku won gbe lo enu bode ni Jesu ti ri ma je ki tuka we seketala oni nigba ti oluwa si ri anu re se o si wi fun pe ma sokun mo bi ti mo to ti ra kore yen bi to lohun wa mu mi lo ninu bibeli niyan pe ibi to wa niyan ma sokun mo iwo to n gbo mi to wa ninu ekun o sukun lori omo o sukun lori airomo bi o n sukun lori ailoko o n sukun lori aile se rere se bi o ti se visa won ti o ti ri jakule mo gbadura loruko gbogbo nkan to n pa elekun yen oluwa ma so gbogbo ede ri fun e arẹrin o ni sukun mo loruko jesu olorun ma mu won kuro laye e olorun ma so won di eri nla ninu aye e bo se n gbo mi yen won ma bo lola yi to wa ma gbo ese kerinla o si fi owo to agaposina awon ti si ru duro je be ni eni to ni ase olorun ataye niyan won duro je o si wi pe odomokunrin mo wi fun o dide o pase fun ni oni dide jesu ni iye jesu ni ajinde ati iye eni to di oku yen agbara iye wonu e oni ko dide o si dide igba to dide ke lo nse oni eru si ba gbogbo won si yin ese je kin ka ese 15 oni eni ti o ku na si dide joko o bere si ohun fo o si fa le iya re lowo eru si ba gbogbo won si yin olorun logo wi pe woli nla dide ninu wa ati pe olorun si wa Olorun wa Olorun wa be awon eniyan re wo ese ti o keyin o ni okiki re si kan ni gbogbo Judea ati gbogbo agbegbe ti o yika ti e ba n wa ki ijo yin ki o lokiki asiri ni mo fi han yin eyin iranse Olorun ke gbo eri eri lo ma n pologo ijo eri ma gbadura keri ma sele teri ba tin sele ohun fun ara lo ma pologo ijo ohun lo ma n pologo ijo fun ara ohun lo ma n pologo ise iranse eniyan eri ni ohun na lo se n pologo ohun lo n pologo ise iranse mi ibi ti mo dele ni awon enikan ni o nse so eri ni eniyan ni eri nla ni loruko Jesu iwo na ni eri nla kini o nse mo so mu won mu oruko meji wa mo ni ma fe ile ni ko fe eni ti mo ni ko fe yen olohun o fe ko fe nitori pe ko so mo ni rara Olorun so fun mi pe ohun lejo lo ilu oyinbo ma fe eni to lo fe fe yi eni to fe fe yi ade ni mo ri lori oba laje o oba ni inu won odun won se sugbon se o eni ti mo ni ko ma fe pe a di oba yen o ti di oba ilu kan leni o ti oba ilu kan lo je leni eni ti mo ni ko fe to wa to lohun o fe to wa pada fe eni yen won jo wa ni ilu oyinbo leni eri lo ma n gbe ise iranse eniyan ga amoyi awon opolopo to ti pe wa sinu ijo loruko Jesu mo gbadura a ekun a de ri nla lase Eledumare bo ibi ti o ni opo eniyan tele ko si kan ti won le se si eniyan le ran e lowo olorun nikan lo ma ran e da lowo laye opo eniyan tele ko si kan ti won le se ko si won le ji omo yen won le se won fe lo sin ni sugbon nigba ti Jesu ri anu se o de fowo kan po si omokunrin o su pase fun ni dide omokunrin e de dide o de bere sin fohun gaga bi eniyan o ni ajinde ati iye o lo le se loruko Jesu mo pase sinu aye e gbogbo kan to doku ninu aye e ninu ago ara e ninu okowo e ninu ile e ninu igbeyawo e ninu ise e loruko Jesu mo pase fun oya ku won gba iye ogo e ko dide ayanmo e ko tan loruko Jesu Kristi gbo arabinrin kan gbogbo igba lo ma fi sunkun nigba to wa sodo mi mo ni an ki lo ma n pa elekun arabinrin olohun o ro mo bi ni o olohun o loyun ri mo wa so fun mo ni mo wa gbadura bi mo se gbadura ni mo wa ri mo ni ta lo wa ma ba sun loju iran onu won mo ni kini e dabi omiran ni mo ba lo gbadura fun mo gbadura si le omiran yi o tu wa mo loruko Jesu Kristi Jesu ti gba isakoso nibi o tan o arabinrin de loyun an kini de ti da lamu fun odidi 15 years odun marun dilogun iwo ma bo mi o mo odun to tin sukun ma bo olorun lo so fun mi pe ohun o ni je ki e sukun mo ma bo loruko Jesu o de ni sukun mo ma bo lola yi on the 19 yi ma bo ni oluyole di gospel faith mission oluyole fun ebe adura ati number mi fun ebe adura ati eyin te ba nbo te mo address number mi ni ko ko sile 08030640179 mo tun pe le kan si 08030640179 mo gbadura fun yin loruko Jesu Olorun fi opin si ekun yin e o ni sokun mo laye o ni sokun mo lori omo o ni sokun mo lori aya o ni sokun mo lori oko o ni sokun mo ni igbeyawo e o ni sokun mo ninu okowo e ati ise e loruko Jesu Kristi be ni ori asegun be ogo ni foruko re Jesu Oluwa wa ami loruko Jesu e se o
1: It's another time for Divine Encounter. The Gospel Faith Mission International, Oluyole Headquarters, invites you to HBI, Hebrew Women International, holding every third Saturday of the month at 8 a.m. prompt. Eyi ikoja ipejopo lasan imisi Oluwa ni. Nibi ti agbara Jesu tin fa nu soro. E darapo mo wa ni Government Living Word Cathedral, Church Street, Elephant Bus Stop, Alaafin Avenue, Leyin Total Filling Station, Oluyole Estate, Ibadan. Ni gbogbo Saturday keta loshoshu. Lati ago mejo aro fun ipade adura pastor FB aro atawon ojise olorun mi laojo ma gbadura po to jesu lo nibi ti aboyun tin bi were tagan dolomo tere npe ke awon mundia to sin doloko fun alaye si waju si tabi fun ebe adura epe 0803 0640179 tabi 0915 157 1479 ise goletiwa ni oruko

0: pe ti yin melo gbogbo eyan bada tagbegbe e ja ma nra wa leti pe gbogbo to lu wa dada dada ni ṣugbọn ni bata daye ona kan tabi ona mi ta n gba lo ra wa o ma sokun fun arun lokan ojo kan sagwara ṣugbọn ninu gbogbo eya ra oju lo bara idi pataki re ti ajo charity year foundation se n pe akiyesi gbogbo eniyan to ba ni ipenija oju lati tara sasa wa darapo mo eto ayewo oju to n lo lowo lowo ni charity year eye care foundation anfani lagba leyi erongba ti won fi gbe kale kun mu ni rada ni 1000 naira pere lowo kaadi ofe se layewo oju o reading glasses lo fe fun gbogbo en ba nilo e anise ofe layewo fun gbogbo en to ba fe ma bi oro ku si nipa oro oju rorun gbogbo olukopa to ni ipenija oju lati sagbe kale charity year eye care foundation nigba to tun wa gbo bi to ti ra anugba lai si ni ra owo ke lo tun duro se ori ran gara ko ma deni ti won nfa ni tete fona loju popo la fe ni o ma lo taara lo sayewo oju re ni number 94 opposite unity bank charity council building yana agbala bus stop nitosi olowo din fowo sanu shopping complex iworo ibadan lojojumo ni o ago mesan aro sa ago merin role fun bere atalaye pe
1: 0701012255
0: oju lo bara oni din do mo wa lagbari
2: ajani si osi okada lo gbe ni oko reda oko oke bi rakoro ose meta sisin sosu kan ni o fun mi oko to jire lori ndi mi ti mo wa kaakiri bi ti bo emi ati di lock so to bo ti agree price mo si ti gboko mi le fun mo wo ba nta oko to jire ni fi gbe pelu owo ti fi kun awon ko po nu ogba won lo to o sugbo wo mi o ka ama wo to lo fe roko tutun yi odo di lock so to ob ni o ja ti lo ra o ko siru oko te wa de be te ni ri di lock so to ob e di lock so to ob ni awon won to disi risi oko ni be ba se fe si koda ti won ba ni nte fe le won yin oda la toki okun ti o si ni pe bo si je Nigerian youth kia kia won ba yin get here aye po repete ati kokko si pelu to abo to fokan bale Nigerian youth le yin fe ta ni abi to kun bo e ma gbe bo ni di lockso to won ba yin ta gbogbo eyin ile ise nla nla ile ise kekeke ile iwe ati ile ijosin di lockso to obu ti se ta ati ba yin se pri oda lodo won ni rufi oko te ba fe la toki okun ani o lo ba won ni di lockso to obu loluyole behind a small 7 up road ni kete ta ba koja mobi junction loluyole 0816982848 7 The Lock Shuttle Hall, the Bontoni Shepherd Locker, in Ronnie.

E kale o eyin eyan wa. Oruko mi ni Iyafion Latinji Oluwa Kemi lati ile ise Blue Figure Healthcare. Bi e mo wa odun ni wa akin sai mo oloko. E ma wo pe ki lo de te tun fi gbohun wa lasale. Idi pataki kan la se fe je ke tun gbo wa lale. A fe ke janfani nkankan. Ta ti ro orisirisi nkan to nsele layi ka wa le lori. Awon nta awon okunrin wa nkoju lopolopo igba. Awon okunrin le awon bale o ma npe ki won to le soro sita ti nkan ba nse won. A ti wa pe ki nkan yen to ma se won kan to le soro sita. Ton ba fi wa ma soro sita a ti peju. Idi ni ta se gbe idanileko kale fun awon okunrin. Awon okunrin nikan ati awon to ba ni fe won. Te ba legbon okunrin, e loko, e laburo okunrin. Awon ti won ni fi awon ko won, awon eyan won to jo okunrin ati awon okunrin gan fun ara won. Nkan meta pataki lase titori e fe se idanileko yi fun awon okunrin. Nkan akoko ni oro iseto, prostate enlargement. Oro iseto yi o ti wa legba konjorin lo ni ani agbegbe wa. Idi ti o se wa legba konjorin lo ni pe opolopo gan won omo idi, won omo to nse won, ki won to mo ojo ati lo. Opolopo no ma so pe yin ro won to je pe jedi ni won lo ma mu won de mo pe iseto ti nwole die die. Igba ti won ba fi mo pe iseto ti wonu ara won, ojo ti lo. Idi ni yi ta se gbe idanileko ikale. Won gbo pe kini on ki lo nje iseto gan. Won mo to nje iseto. Won mo to ye ki won ma reti. Won mo anfani ti prostrate gangan se fun won. Idi to se nwa enlarge ati nkan ta ma se ba se le de na e. Nkan akoko ta ma so ni nipa tawon okunrin niyan. Nkan ekeji ta fe so ni pe opolopo awon ba le le gan ni won le lo sinu yara lohun mo to je pe wahala ni. Won si le so nle pe bayi lo se nse mi o. O wa ni awon idi kan ti awon kan yi fi ma nsele. Lojo Saturday tin bo yi e gbo nipa ki lo nfa kokunrin ma le mo koro ko bo se ye. Ki lo ye ka se. Awon kude kude wo lo ma nde ba ago ara ti awon kan yi se ma nsele. Bawo la se le de na e. O di nkan keje ta fe soro nipa e. Nkan keta ta ma soro nipa e ni pe awon kan wa to je pe won ni egungun riro eyin ro mi ni o, ese n ro mi ni, orokun ro mi ni o, atelese n ro mi ni o, apa n ro mi ni o, won ti lo ogun ara riro titi ko sise. Gbogbo nkan ni won ti gbiyanju. Isori awon eyan bayi na seminar ojo Saturday yi na wa fun won. Ki la ma se gan tegungun ba n ro ni lai dake. E wa gbo lojo Saturday te ba ni en te gugun ro abi to ba pe yin gan le gugun ro e je ka pade lojo Saturday ila ago 9 aro ni bo lati fe se orita challenge ni ilu Ibadan lati fe se te ba npo lati bi kibi ni ilu Ibadan te ba ti de agbaje bus stop e ri ile epo Fat Games te ba ti ri ile epo Fat Games item 7 wa ninu ile epo Fat Games e gba egbe item 7 yen koja titi oloda kan wa nbe e gba koja ke wa le nlo si ile baba Solanke abi en lo si Saint Leo Primary School te ba ti debe e ti ri wa. Number wo le le pe si enikeni to ba ngbo mi te ba janfani seminar tan so yi e te atejise be ni tabi yes si awon number ti ma pe yi 081 35 960 473. E je kin tun pe le kan si 081 35 960 473. E ti atejise yes kede je ka mo pe emi nba o kale ba fi aye joko yin sile fun yin ke ba le raye joko si e ma wora yin ran o tori ojuboro ko se gbomo lowo ikoro aisan ni da wa gunle o Saturday ose yi Saturday tan wo lo nkan yin o nla fe se lago mesan e ma gbagbe o afani mi ta tun ma tun je ni pe awon ton ba wa won la anfani lati ri doctor lai sanwo kankan won la anfani lati salaye bo se nse won gan bayi lo se nse mi o nkan bayi ni mo ti se o kini ma se o won la anfani lati se lofe anfani si tun wa fun won lati je ko mo in ti won ma je to le fi ran ilera won gangan lowo so anfani po ta ma je e ma gbagbe e so fun ara ile keku ile gbo ko so fun toko e je ka pade lojo Saturday laago 9 aro e te atejise be ni tabi yes si awon number ti ma pe yi 081 35 960 473. E je kin tun pe le kan si 081 35 960 473. Ire o.

0: so mo ni alejo gbaju gbaja onisese ni kuro royin ni ale oni iya wa e da ko info mo Nigeria o
1: mo ki gbogbe ti to n gbo mi aji nle ara yan ma je o esa ti o gbogun olorun ni fi se ko ni fi se mi na o oruko mi ni iya iseyin omo oro
0: eni eni imona pataki fun gbogbo omo odua lapapo kaakiri agbanlaye lori eto ilera ati igbaye gbadun won momo wa
1: ohun ti mo mu wa fun eyin yen wa ninu ile gẹgẹ bi mo se ma ntenu mo ohun na ni mo tun ni ke a tun fi akoko yi ka tun ma fi ranra wa leti lori akosejaye akosejaye wa o se pataki fun kaluku wa ati lori awon omo ta nbi awon kan ta pati ta tele mo ti nfa idiwo fe ni kokan wa ohun ni mo pe wa lake si si pe ka tera mo ki kaluku ko jade ki kaluku lo se akosejaye awon omo re ati tawa ta je onbi gangan tori akosejaye yi idiwo ti nfa fun eni kokan kaluku o mo pe aiwo akosejaye ini mu awon sise bi erin jeje eliri tabi fun elomi gan ti o ti ere egbere eregbe yawo mo ti ma ntenu mo pe iwo to je elegbe omo to mo latara akosejaye re o le mudiwo wa fun o lati ri ibujoko tabi lati eti ni aya niwo to je okunrin awon mi a ma bere pe se okunrin legbe ni ngba ti eyan ba wo akosejaye ni o le mo boyo okunrin ni tabo obirin o ni awon kan yi si fa ifaseyin fopolopo tabi papa julo awon ti won ti e wa je omo omi awon to je omo omi yi latara ala telomi nla elomi mo pe omo omi lohun latara awon iwo telomi wa nje niwo tojo omo omi o ti mu idiwo wa lori ririse lori awon omo elomi gangan lo dina mo awon omo to bi latara pe iya gangan o mora re tabi baba gangan ni o mora re o mu idiwo wa fun eni kokan won latara aiwo akosejaye
0: e koko ni pe e fe gba gbogbo omo odua ni mona pe kikaluku ko lo se iwadi jile ni lana ti bile kan le ba mo ona ti won o fi mo gbegbe aye alaafia abi mama wa
1: bo se rinu olotu awon ti won ti jade ti won ti wo akosejaye ara won kaluku ti mo ona to ye ka won to awon ti o ba ti jade wo awon la tun fi asiko yi so fun opolopo ti bonu soro ti nja latare ewo elomi ti pa ewo ti tona re si ti lojutu gbogbo nkan ko ni ogun elomi be to pe irin ajore ti e je mo ko logun ara igba ti o si mo nkan ti o je ko se ini nse latara telomi nwo ewo ni fun ti o si mo irin ajo elomi ko fe iyawo pupa iyawo pa nlowo loju tini ajore o si ba be lo awon nkan yin la ntan mo le si pe kaluku ko pada sinu idile ti won ti bi kaluku awon nkan ti won se enu ile eni kokan o fa idiwo telomi omo eni won bi le legun eni won bi le oloro eh ti o wa mo pe nkan ta baba yi ti se yi o wa nu rin ajo aye ta fi bi ohun ti mu idiwo wa fun won
0: mama wa ta ba wa ren to se tan lati gba imoran gege be fe gba gbogbo omo odua moran bayi lati gba mo lori lati tan mo le si gbogbo to so kunu aye won ibo ni won ti le ri yin mama wa
1: bi won se le gba ri emi ya iseyin omo oro ibi kibi ti eyan ba tin bo ko di olorun sogo baba da be bridge olorun sogo ibe ni won o ti gbe moruwa tabi taxi amuloko tan ba ti wa da amuloko last bus stop kan so fun awon lokada taba won ni moruwa pe awon lo Mumbai school lona ode yale akanran road ibe ni won o ti re mi ya seyin leyin school Mumbai ni mo wa eni to ba wa fe pe mi sori ero ba ni soro mi
2: 0860 0860 92. Traditional Healing Center fun imoran nipa oro aye re 7 aye gba mi idiose leyin ile eko Mumbai loju ona akoran ni ilu Ibadan ni won wa o
3: aidakeku aiwosun daran awura re niran iya iseyin omo oro nreti re
2: fun itoni sona
4: 0807860 7892 at 0802510 6561